0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Ekaro ajirebi iwoyin ni akojopo iroyin ni kutu hai bi o se ma de seti gbo yin lati le se radio Adaba 88.9 FM Akure ilaramo ke lati royin lati nu Adeyemi Lawal Saju koko nu royin na Tinubu wole gege bi oludije sipo are labe ase egbe oselo APC feto idibo odun 2027 awon olujosin meta ini oku ti medogun mi ti won si ji won gbe ninu akolu kan si budo wo josin kan nilu kunle Kwara iko kan lo ti pe fun idasile awon eyan ti won je gbe nipinle Oyo roinare lekun rere Are Bola Tinubu in lo ti wole gege bi oludije sipo are labe ase egbe oselu APC leyin to fi agba han Stanley Osifo are ohun in lo ni bi million mewa abo ibo itole lati fagba han alatako re eto ni egberun 24 aterin le ni 500 abo ninu eto idibo abele sipo are eto waye lawon award bi egberun bejo ati egberin o le mesan ni orilede yi eyi je yo ni bi eto ikojo isi idibo ipo are eyi ti won gbe jade ni budo ipade ti Bola Ahmed Tinubu tin be ni Abuja awon gomina APC 29 ati awon loga loga nlo egbe oselu APC lo mbojuto eto na lawon ipinle won ti won si gbe isi idibo na kale tin bi fun igbimo eyi tin mbojuto eto idibo abele fun po are eyi ti alaga to je are ilegbimo asofin agba tele Pius Ayim ti o je olori fun Pius Ayim lo kede isi idibo na Tinubu inu won si fun ni iwe imowole leyin eyi Are Bola Tinubu lo ti pinu pe o yo mu ki Nigeria o wa lojuna idagbasoke oro aje idagbasoke ile ise igbega awon nkan ilo ina manamana ipese ounje ati awon nkan ilo eto yaye nigba tin soro leyin ti won kede re gege bi eni ti wole ninu eto idibo abele sipo are ninu egbe oselu APC eto aye jakejado orilede yi are Tinubu so pe ijoba ohun ni oro igbega orilede Nigeria je logun nibi ti emi ati dukia yo ti wa labe abo ti owo yo ni lo siwaju tawon odo yo si ni anfani to po o wa fi da awon orilede Nigeria loju pe ijoba ohun ni ko ni simi titi gbogbo eka orilede yi yo si wa labe alaafia ti awon eyan le gbe nibe laisi ifoya ti won si le sise laisi beru are Tinubu in lo tun wa ro awon ma egbe oselu Progressive Congress lati ri pe won fi awon aseyori eto ti waye labe ase egbe na lati gba to ti lori aga ijoba yangan to si fi kun pe ijoba ohun ni yo mu ilosiwaju ba oro araje oni ijoba awon lo ti mu ilosiwaju ba oro oro aje le nodun meta to ti wa lori aga ijoba yi iberu bojo ini o ti nwaye ninu oro eto igbejo awon ologun eti won ti fetun kan awon kan ipe won pete ati doju ijoba re Bola Ahmed Tinubu bole eyi waye gege bi awon agbejoro olujejo se ntako opolopo awon aise dede etin be ninu oro esun ti a fi kan awon eyan na iroyin fi ye ni pe nibi ijoko igbejo na won salaye pe o di nkan ti o be si le leyin ti awon agbejoro olujejo ti won be si pe awon olujejo olupejo awon ologun nija ti won si benu atenlu han fun yiye esun ti won fi kan awon ohun nigba opo awon iroyin fi ye ni pe awon olupejo na na salaye pe won yi opolopo awon esun ti won fi kan won nigba gbogbo ti won ba ti wa siwaju igbimo na ti awon agbejoro olujejo ti o si te won lorun iko awon agbejoro olujejo inu won tun salaye pe ejo ti an se ohun elo je tele ti nbe labe ofin bi gege bi oro ditẹ sorilede ni ati yanju lati doju ijoba bole eti won ni o nbe labe asia ile ejo dipo ijegbejo igbimo ologun ajo ologun orilede Nigeria lo ti kilo fawon eyan lati tako oro awon ojopo ero amayelujara kan le ti won ti nfi ti awon ti won ti gbe kale loruju ko awon ogagun kan lorilede yi ninu oro eti won gbe jale lojo osimi lori ero x1 ajo ologun salaye pe awon LGBT kan ina ti gbe ojopo ero amayelujara kan kale eti won fi so oruko oga ologun kan iogagun Raymond Ausataha awon ologun na salaye pe ojope ero aya mayelujara na ni won gbe kale lero ati ba le tan awon eyan je lati ba le lu won ni jibiti nipase piporo pe ogagun na lo ni ojopo ero amayelujara na ajo olopa ipinle kwara lo ti salaye pe won ti pa awon olujosin meta kan ti won si jinbe dogun mi gbe nigba ti won awon agbebon kan tan se akolo sibodo ibodo ijosin kan eyi ti nbe ni ijoba abile ekiti nipinle kwara iro nfiye ni pe akolo

si ojopo na lati sanwo lona ti o to ile eko aseba university wa salaye pe gbo awon akeko ti oro na kan na ti so fun lati tun pada san owo lewe won pada ti o si je pe awon osise atakeko ti o ba lowo si to ti soro ti wa na eni won o fi yaje leyin wadi olopa ile eko aseba university wa fi kun pe eto ayewo eto won se fa awon akeko to ti jade eni yo tesiwaju ajo tin gbogun ti oro ogun oloro lo ti salaye pe awon ise won na ti mu omodun metale ni 60 kan to je obirin omo orilede China Ting Hong Kong fun oro gbigbiyanju lati ko ogun oloro calendar loud ko orilede Nigeria eni ti won fun ma si ohun to je omo orilede China eti ngbe ni orilede Malaysia ni won mu lojo simi nigba to decide ko ofurufu Murtala Mohammed ni lo ikeja leko lati orilede Thailand eto gba orilede Dubai pad koja ninu oko ofurufu Emirates kan oro ti won gbe jade lojo simi lati owo oludari eto iroyin ajo na Femi Bafemi salaye pe en ti won funra si ohun ni won mu ni terminal 2 ni diko ofurufu na Baba Femi se wa salaye pe iwadi lo fi han pe odaran na ni lo rin ajo lati orilede Malaysia lo si Thailand ko to di pe o n bo Nigeria gba orilede United Arab Emirates pelu awon apo nla meji eto ni awon ogun oloro eto to kilogram 31. Ki akojopo iroyin na to pari koko nu rere lekan si Are Bola Tinubu lo ti di oludije labe ase egbe oselu APC funpo are lasiko eto idibo odun 2027 awon olujosin meta kan ilo ti ku ti won si ji meedogun mi pe ninu akolo sile ijose kan eyi ti nbe ni agbegbe joba abile Ekiti nipinle Kwara iko kan ejo Ansarudin Society of Nigeria in lo ti ro ijoba gomina Seyi Makinde ati Are Bola Tinubu lati tete yase lori idasile awon akeko atoluko ti awon kan jigbe nipinle Oyo laipe akojopo iroyin na ko ma ni joba ilo Sunday Ajiboye lo lotu Adeyemi Lawasinu ni iroyin Olorun omo yin ajirebi.

korokoro lodo e ku se o roka roka eyin e ku se gbogbo eyin te nbe leku te nwe ku te nfopo bi o ba si yin ki la fe firi mu sebe awon omo ilepo omo aniyo omo alata ta ni gbogbo re lori ebe mo ki yin pe ku se mo si dupe lowo asiwaju pe o na seun seun o toro gbogbo awon agbe wa lagbara won o ni salai mama yin won o si ni salai mama lu logo enu ibi moroko si lana lori ile ti won se baje o na ni mo pada si loni o mo ni won fitan arakunrin kan awon eniyan mu po mo fe saye mo fe saye mo fe se duniyan mo fe se duniyan won ti gbagbe pe o mule mo fo ni duniyan je gbogbo digaga ngogo gbogbo reluwe katakiti katakiti to ba debi kan yo re reluwe yo si semi ti o ni lo mo o le ma gbe gbogbo eyin ero te ngba nu nbe ko gbe yin debi te nlo ko ja yin kale si rona o pari nu o di ki an ma wa wa nti won o fi wo sugbon te ni o le pada ko tun pada wa dore eni tipe tipe o awon obaye je ti won fi le se nkan won ti gbagbe pe ile ni oruko ti nje ba won baba wa ti npe alimi ni ololo ti si gbeyan mi fun gbogbo eni ti ba nse nkan e wo arakunrin kan be agba bi aka loruko re o lowo bi asarun ki se polohun ke lolowo na ni bi biribiri ohun olohun ko pa ohun olohun ko pa mo ti e ko mu won ko se won leso bo se tin soju pelu awon janduku to nko leyin ohun lo fi ndolowo to fi ndi oloro ti gbogbo awon eyan si ma sasun abule to ba bo si bayi won ti kanjangban nbe bi o ba gbalẹ won tan die lo ma fe ku baba kan wa nbe ni ala oko ohun ati omo re ti won si ni ilejo gbogbo ona ni agbabi aka nwa lati fi ri pe ohun sa gba ile won o gbiyanju titi bo ba lo ko ni ba won laba bo ba se o ti ran awon emewa re lo ti owo re si nse para ojo otojo ohun na si bi omo tuntun won se nawo lowo ninu ile won se onise bi okuku ni ma se sise bi iwa ika ti nbe ninu eda ati gbogbo ise owo abesin kawo ola bi won o ma nti won gogo kaakiri ni iwo eleda mi ma je kori mi o buru o ma ran mi ni se ika ma ran mi ni se egbemigbemi omo la keji mi e wo bi ti gbajumo to ba yi ara re ti e wo ojo to nse nkan lowo o si kuro ninu ile ko mo pe awodi oke nri hun bi awodi le si ti se nwo ni to ke nwo o ti iban le won bapo o gbe oko re o si rin lo pelu awon emewa re o ni ki awon emewa re koko lo siwaju ni gere to nbo be ni arabirin kan pade re to je iyawo awon eni to fe lo ba awon yen ri won ni lagbaja ni mo mo nkan to nwa kiri ni oganjo oru o na si fi ara seko o rora fi ara le sibi kan ni gere tori pe anfani ti wa fun tori eni to nwa lo ti yen naju ni gbagede ita re o si fi ibon le igbe oro ti arakunrin kigbe ko mo pe awodi oke to duro lori ile ti etinte o ti riun daada ni ketekete o si nsa lo si sa to nsa lo o tun gba ago olopa lo lai mo pe ewu ti nbe leru re awon yen si file o gbale lo bayi ni awon tori ni won si tete lo si ago olopa pe awon ri eni bayi agba bi aka o ti sise bi bayi ni bi bayi to ti se bayi to ti se bayi be ni won wa sibe won ba arakunrin na to japoro nle e pa oporo mo idajo olorun ki pe mu eyan idajo olorun mu gbogbo ogbemigbemi e fi oro agba bi aka ke fi sari kogbon o ro pe ko si nti owo le se owo a ma debi kan ti owo ma te to je pe ododo nikan lo ma ku bayi ni adajo ojo na to je adajo obirin ko ti e be subegba oni ki won mu ki won lo se ohun na bi oju ti n se ose ki won pa ipo ohun na dani kia logan o n bere lowo eni ti n gbejo ro fun pe kini won fi eyinbo wi iyen ni atunse kan o si o oro yi si ti koja owo bayi ni agba bi aka to na torile gbogbo iwo to n gbale onile ma ran ti pe idajo olorun wa o laipe laijina.
asiwaju si n gbe committee kan bo ti o ma moju to gbogbo awon kan woyi tori ko fe ki emi eniyan ko ti owo eniyan kan bo tabi pe nigba to n wa nipo yi ki o ma pa eniyan ko da o e la loro ni o a tujo pade ni dede akoko ikan na lola ire o.

0: etoku dede wo yi eyin eyan wa nibi gbo ti e tin lanfani lati mo gbo wa e ka bo sori akanse eto ni ikani ta wa yi e tun ba wa sun idi radio yin tori pe eto yi yo se yin lanfani pupo pupo papa julo ninu idile yin ile ise to nse gbogi 24/7 aba mixture awon na ni won se onigbowo eto yi ti won si ni ka mo gbara wa nimoran ka mo soro isiti funra wa ka si mo towo tin do wa bo abi aso se bi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi o na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to tin toru tele to wa di nti yanpon yanrin sele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa idile kan to ti n toro tele laarin oko ati yawo biri on na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o n sele laarin won ase inu yawo yi ko do si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile depo ko pe oko re sakiyesi ki won dijo wa ojutu si isoro to n koju won yi ko se be depo ko gbe igbese pelu oko re nse lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ko bara re sadede lo bere si nru to si bere si nbe ibi ti won ti nbe kiri ohun ibe lo ti wa jewo wipe e dakun e ba nbe oko mi e si ba nso pe ko dariji mi tori mo ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to ba dore e koko ase eni to ba dore e koko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo nwa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka ba mo je nigbeyin esi ma wi pe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọrun oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa ngbara wa niyanju wi pe iwo yawo to ba mo wi pe oko re o se daada to ninu ile gbiyanju ke ejo wa ojutu si ona abayo un ni ki se wi pe awon beta ana seta o na lo le jona abayo iwo na gbianju ko ra egbogi 24/7 aba mixture ko ra foko re ko bere si ni takebe a nje nto dun a mu nto dun elomi wa ko le bere mu nkan le mo be elomi wa ko le ririn seju marun yo ti ma fowo le badi gbogbo awon nkan ta nje dedun dedo yi to sakoba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan dedun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati mo je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa mo wo egbogi ta nsoro re yi ko lo tinu rara ponbele egbogi na na fi se ajo NAFDAC si fontelu iwo na lo ra loni tori pe ijawa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e je nkoko doke lo na mo si npada abo e ku kale
1: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo npariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kon sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gungun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro a po gede gede do ti ara danu logo lomo kuri agbaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo NAFDAC ki fun te gba o da lagu ara 24/7 aba mission lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 aba mission gbogbo iga ijawa ija osi always guide me
0: bẹẹni ìjáwá ìjà òsì always guide náà ni ṣe wá rí gbogbo ẹyin tí ẹ bá fẹ jẹ alágbàtà fún lè iṣẹ tó ń ṣe gbogi 24/7 aba mixture yìí nọmbà yìí òun náà ni kẹ ẹ mọ pé 091-60-62-62-53 ẹ jẹ ń pè lẹẹkan sí 091-60-62-62-53 tó ó tún dìgbà míì náà tá a tún mọ pàdé ire o
3: lọlọwa ni o mi alo
4: o wa ni o mi alo
3: pade ju ni o mi alo
4: o wa ni o mi alo.
5: aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa ni bi ki bi te wa te tin anfani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan awon so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta ma si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni CDK kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju CDK ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara le
6: e ku dede woyi o eyin ara le oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola

0: ta kini yo ko ma se pe fe gbe won mara o
1: ni ti won lo gbo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo di lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
0: ogoji
1: ose lati mo sanwo
0: mo be bi n pe se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yoku die die abi bawo se
1: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra to ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fa lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa niyan sa
0: ikini idi ti e fi se ba n pe kawon yen kokko san owo le die de to di pe e gbe oja fun
1: e se won olotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo san owo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
0: eleyi
1: yo le mo sanwo lo olotu en to si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
0: se awon ni won lo na kini o ni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba n ta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni dayin lamu rara
0: nibo ni office yin
2: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factory Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
1: Olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
3: e pe CDK sori number yi 07074542995 lekan si 07074542995
1: e seun olotu
0: oro leti gbon lati enu ogbeni Abdulhakim Okola te je asoju CDK iwa na magore loni ko le ba de ti oni dukia
4: ore wa kilode to roju koko bayi
5: wo ore o su mi o je iya isese pe tan lori phone ni o ni gbogbo abo odana wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu

0: ori ti o dade ninu agogo de lo tin waye orun ti o nlo ejigbara leke lowo ori ni o eyi ni gbogbo igbimo iwuye aishi for dogun ladugo egoto ni ilu agbagi bi pe gbogbo mo egoto ni le ati nirin ajo ati gbogbo eniyan si bi iwuye baba won yi won aishi belo taufik olusuyin ogunmo ladi second yo dogun of egoto quarters ni ilu agbagi akoko ti o waye ni saturday on the 30 osu karun odun bere ni dede ago mewa owuro atene papa isere amadia grammar school ogbagi akoko alaga ojo na ni aishi klani murano labusu ya re mo fa fila abesi is imperial majesty oba victor lesson the editor na jp yowo fo gbagila iyo je ori ade ojo na o fi mo awon eyan korin korin lawujo arera oba mi oye amori o omo arugbe musola omo arutu musujo ni ogun omo olusu arokuro ba omo okiti ogbe se be o peje okiti doke na ti momo kashuwere to je loruko barrister belo olusu irabe
1: planning committee petro
0: ati mr belo jamil
1: je secretary planning committee
0: honorable bawa akisoya yusu
1: ko je chairman planning committee
0: awon lo ni kin kede loruko gbogbo igbimo aishi for dogun tadugo egoto pata.

0: gbogbo bi ki bi tete lanfani ati ma gba loro latin ki pe ojure mo yin loni
1: e kojumo o
0: adupe lowo olohun to mu alo lati opin ose ti o koja to tun wa pada loni inu anu
1: e o se olohun
0: oba alagbara mo beere aye ko to lo kabiyesi adupe o
1: ayin ologo baba
0: e se oba to nsun gbogbo lasiko igba to ro olorun
1: agbe oruko
0: oba to nsun gbogbo lasiko igba ti o ni soju saaju
1: kabiyesi re
0: oba to turi tenikan roju ti o turi tenikan ranrun
1: o se olohun
0: ni oba ajo ki aye asa ki orun
1: kabiyesi re o
0: oba to mu ati le olowo ati le mekunu gbogbo re na lo roju sile kan na
1: ni
0: oba ti o ni woju enikeni ko to so ohunkohun
1: kabiyesi
0: ele buru ki agbe oga o
1: se o
0: atun ti de lo ro tun ni lori eto yin eto ata ma mu awon koko to ba suyo ninu awon iwe iroyin ojojumele awa si ti gbo yin laaro ya ti iru awon iwe iroyin on debi baka ma mu lolokan ojo kan tori akoko wa tori arojo musulukun
1: be ni
0: ka ge pepepe bi ta baba to national biadun
1: e kayode
0: o mo mi kin datomi lori kidi lohun
1: ah datomi

0: pe gbogbo awon nkan to tin se bo tele nlo yo pada wa mole o lai se pe boya ohun to pa ikankan ti ninu re olohun ye o ri daju pe oro oro aje wa ni orilede yi o tun bo nru gogo si oni tori o mo pe looto ati lododo ni gbogbo nkan o besue oni sugbon sa o oni ohun oyo ni dekun lati pe ko won o ma ri pe ohun je ki oko awon mo orilede Nigeria bale oni tori bi won se rorun sun be gege lo na o kin rorun sun oni bi won se ru ti won gbe be na lo na gbe lori pe boya oro abo ati oro aje orilede yi ko duro re oni fun idi eyi ki awon mo orilede Nigeria ti won lo fi okan bale ohun yo se gbogbo e to si je pe yo mu ye isika kiri orilede Nigeria ti awon mo orilede yi yo sun ti won le ma diju won mejeje ngba ti won wa nbere lowo enigan ti won jo dije si ipo are on ninu ego selu APC na iyan Stanley Osifo oni ewo inu ondo pelu BAC dibo na bo se ri oni bo ti eje pe ohun na gbiyanju lati pe ko won o le di are orilede yi labe ego selu APC ni sugbon ibi ti gi oro na wa wo si bayi ko si nkan to buru nbe nitori pe Olorun oba mo ju eda lo oni pelu bo n si se gbe na oju are Bola Ahmed Tinubu ninu eto dibo abele na ki se pe boya nse ni won bara won ja pe boya won gbe na oju ara won na be oni oro molebi lasan lasan ni gbogbo eje ati pe nkan to ni se pelu oro oselu laarin egbe oselu na ni nitori pelu bo nse jade to n lo ra form nkan bi odidi form nkan bi 100 million naira ni oni ki se pe boya owo po lowo ohun tabi owo yun ohun lara oni sugbon lati le se gege bi omo orilede Nigeria ati lati le se gege bi omo egbe oselu APC lo sise oni ohun yo sise takutakun o lati pe ki egbe oselu APC ko le jawe olubori ninu eto idibo to ma waye lodun 2027 ohun be gege nlo ohun yo sise papo pelu are Bola Ahmed Tinubu lati le ri pe o gbe eru de akesan daada ewo e koja lo sinu iwe iroyin pons ke lo ka lekun bere
1: bi odun
0: ayode
1: isele ina leyi to waye ni kutuwa na ojo aiku ti o ti mu ilegbe kan ni adugbo tewo gbore ni ogile orisun bare ni agbegbe yen korin ni ijoba ibile asa nipinle Kwara leyi to si ba apa kan ile ohun je gege bi iroyin to oniroyin ba lori isele ohun ina lo waye ni nkan agbo kan oruku iseju mejilelogun leyi ti o si fowo ibaje kan ile to ni yara igbalejo ati yara ibusun kan ti o si je olowo ndagbe ati yara ibusun meji ati ti alejo kan to je olowo ndagbe gege mi won se se alaye leyi ti won ta register lana ojo aiku lati owo en to je agbenuso ajo panapana nipinle Kwara Zana Adekunle oni ajo panapana ina kugiri lo sibi isele oni kete tan gba ipe pajawiri lati agbegbe na o Adekunle wa so wipe dide be ni kan ma nkowo ti awon ajo panapana debe en lo mo se okunfa bi na o sisi be ran mo bi na agbako ko si mo awon ile tin be nitosi ohun lo je wipe en to fowo baje kan ni o je popo repete o gege bo se alaye oni ajo panapana ohun ni won kura jo lo si oriko na o nitori pe won debe ni kia kia ina je be gbo mu lenu ina o so si aseyori pe ina na o tata tuku fo si le miran ti o si ba gbogbo dukia ohun je tan parawata agbenuso ohun wa kun keke pe iwadi ti won se lati topase bo ni na ohun gan ibo ni ina ti wa ko to ri wipe o gbabe omi koja ina wa ri wipe eedu ti won ko pamo sinu ile ohun eni won o se be pa ina tan lara eedu ohun le to wa ni agbegbe na to si mu ki ina o so ni ile ti won gbe ohun o bo se se alaye o ni awon apo ti won ko eedu sinu ina ese kode o leyi ti won si se be ti won da awon eedu ohun si apa bikan ninu ile na leyi ti won pa ina ti nbe lara re tan o wa se alaye o ni nitori eedu na ti won se be ti ina nbe lara re sugbon ti atagun to fe si ye ni ile ohun ibe lo mo ti muna lojiji leyi to si je pe oro nka to wi ka to fo bi eni kan na setu ni o nse ni na ohun nse lo ran mo to ran mo o gege bi Adekunle bo se alaye nigba to soro lori isele na to je adari ajo panapana ni ipinle Kwara Nabi Muhammad n lo lu agogo ikilo fun gbogbo awon to n ta eedu o ati gbogbo awon to n fi oko gbe pelu gbogbo awon olugbe agbegbe ti won ti n ta eedu na wipe kan mo fowo ehe mu oro kiko eedu pamo abi nibi ti won ti ta na nitori wipe awon to ba ti le muna to le ran ina lowo bi aso bi awon nkan miran ki won je ojina geregede sibi ti awon eedu won to ba wa o bee lo tesiwaju to ni won nilo lati ri daju pe gbogbo nkohun to ba le muna

0: ni gbogbo bi ti e tin gbo mi a ku ojo aje eto ni loni tin se ojo kedogbon ojo karun de logbon osu karun odun 2026
1: karaja are mu be wa sabe
0: mo ki wa pe a ku ojo meta
2: banti dode
3: pede are mu ti
2: are mu olorun maro ma to ba sabe da
3: are mu ti dode
0: ni oruko olorun ati pelu atileyin awon alase ile ise yi
3: oju oja le to
0: mo sire to to ni pelu oruko olorun pelu ase re ati pelu ife awon fans mi ti won setan lati gbo mi lọwọ yi oruko temi o pada aremu musa adebiyi presenter to best keskebeje oluaye ti banti peace ambassador loki pe eku jome jokan adeku lọlọ yi aku mara odun leya olorun oba iledumare yo je ko soju emi wa
3: eso fun gbogbo eni to meto asiko tu
0: loni ki la fe gbe yewo
3: to wa tatatu
0: a fe lo gboro aye lati lo bere ilo ni won tagbo bo won se nta
4: aremu musa adebi
0: ki lo de bo lo be o se ni sele fa won eyan e ja se bayi onigbowo lo leto eto ohun lo lo onigbowo mo nbo lo ile ise omoluabi bakery and conventionery ti won se onigbowo eto yi e je nti beye mu ki nti bebere mo nbo
5: omoluabi

omoluabi bread o ti gbọdọ tun jade o adun le npele ke si sani package to fani bora lora ta fi bo taste adunyogbajogba to pataya o npele ke si ni tori awon eroja sara lore tawon professional bakers omoluabi sese gbari sase tawon elete ilera tun fowo si pe o da fun agwara lo fa omoluabi bread yu demu demu kedi ti o je o le yo ni ewo ni ka te bread lowo ko se pa fe ko mo le ru ga mo ajeteru je tun je omoluabi bread eyin elegbata talara tun ta ateji te fe bara leyo leyo biri fun omoluabi bread ko ti wa kakiri ile ise omoluabi bakery and confectionaries lo se number 204 legbe first bank idojuko adela gesso mel itore road akure ati ni plot 16 block k igboja lowo fa ole road akure telephone 08035086685 omoluabi bread banja kan si

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to nba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emada amujina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kikan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki ore yin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se ko ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores ra ni gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist patient medicine dealers bakan na e ma re Perigi Atura ati Amores ra ni gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8 5 le kan si 070 88 77 8 5 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: atue lara o matuwe lara o Atura Herbal Mixture idanu ke tombolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re tun ti beraju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belomi se njere si lodi ariya be ni o mo bere fun amala tabulala o si ni ye pajupo yen se ni tin pin alaka ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja ton sha to to nje ta ba je welewele fi sara lore lo sara jo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le gbaru fin lago ara on safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877 8855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal Mixture
2: Atura o Atura lara o

0: Thank you for being a part of today's Conquerors Half Hour. We believe you have been blessed by God. Join us same time, same station next week, Monday.
1: You can also be a part of our comprehensive and systematic study of God's Word every Wednesday by 5 p.m. at the Scepter of Power Christian Ministry Auditorium, located at plot 31 and 32, Ifelodun Community, behind Westco Estate, along Akure Ilesha Expressway, Akure. Or connect to our live services on www.mixlr.com/sepcam. You can contact us on 0803-670-9782 or 0806-2201976.
2: Mo ki onile, mo ki alejo, ani faisan lugba. Oruko ti emi ni Babangana, ti gbogbo aye a ma pe ni Baba Kerewa, alase ati oludari Stand Action Koboko. Eike yi kudie kudie to wa le ma ba iwo lomokunrin ja. Kan si mi
3: ni ile ise wa to wa ni Ifelodun Street, off Continental Street, nilu Akure.
2: Phone number mi 08164122777.
4: Ki la mo si Stand Action Koboko. Awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso. Oni a pe ni Stand Action Koboko. Ani ni olomi, ani oni powder. Olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o. Ti nkan mo okunrin re ko le ma gbera dada. Ki agbo re ko le ma kan bi agbo. Ki e se ara re ko le ma gbera. Abi oruko ti e ti e ti ri pada si boda asuke asuke. Niwaju ololife re. Iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni. Tori re la se mu egbogi Stand Action Koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso. Egun je egun, osajo osa. Ogun temi o ba mo. Emi o ni so nipa e egbogi ti emi n gbe kakiri nkan ti mo jogun lo ba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable to ti ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni adota odun ni eni ogota odun ni eni tori pe e sara re ogbera dada agbore o le kan bi agbo abi e sara ti re kere ju ojo ori re lo ada fo re o le gbera dada ma fi degula
2: baba kerewa
3: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelodun Street off Continental Street Akure
4: Ibenuwa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi gbogbo e ti e ba wa si odo wa oni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi rere ni gbogbo igba e ri kerika ran ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi bi so fi re si ko po to ba fi dagula o le pe mi sori ero bani soro mi
2: 08164122777
4: boya won se eyo e marun e mefa kile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba ye se eyo ti e a ma yun e boya ara ta ni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro e ni orikerike ara nro e ni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe nija ninu isu ara ni iye olomokunrin ni pe ko ji lowuro ki kan omokunrin re ko duro dede to ba ti ri pe kan omokunrin yo do dede a je pe aiso kan wa to nfa a pe nija ninu isu ara ni se mo pe ogogo wa nu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni pe nija ninu awon wire to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to bi n gba wole omi o ni le gba be wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu isu ara omo olomokunrin isu ara kan wa to sise pato ti isu ara yi to ba ti ni pe nija o ni olomokunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aiso ti a pe ni arun jedi jedi won fe se gati e nkan ma jade nibi gati e won ma fo ti sinu iru nkan bayi yo da kan si mi
2: baba ngana baba Bakerewa
3: Kasimi ni ile ise wa to wa ni Ifelodun Street off Continental Street Akure
4: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba nse wo olomokunrin ninu agbo ara ninu isu ara olomokunrin nikan ni mo npe o
2: phone number mi 08164122
4: 27777 agbo marugbo takebe ohun ni agbo temi n gbe kaakiri ti olomokunrin to ma le dangaja to ma le se dada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun dada bo se sun tetele gbogbo ruko bayi ko da elomi to ba logun lowo asise ti ogun ba ton a tu pada si bo se nse ni iruko bayi ko da ale lati se ayewo ka le mo iru ogun to ma ba lara mu ti rin ajo ose kan ti o fi ni di odun kan mo e lowo ti o ba wa si odo wa ti a ba bere lowo awon to nile a mo pe nkan bayi lo se o ka to mo ogun ta ma fun o awa ki n se yi a ki n se ohun itoju olomokunrin nikan ni ti e ba ri olomobirin ni odo mi boye o wa nitori oko re
3: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelotu Street off Continental Street Akure
5: Baba Ngana Baba Kerewa phone number mi 08164122777 08164122777
6: Live it, live it, live it, my father.
7: ADABA.

0: Sola Pastor Dakunle Oluwase Emmanuel Oban coordinator awon lori emi evangelist Bola re Yinka Laseyori ati bebe lo oko fe ati ayowo fe be fawon to wojo olura fun omo fun ekunrere alaye elepe sori number yi 08036436747 08036436747 ewa bori ofe lati bori Jesu
1: Tiku sharede ina ma fa isaju ko ba ti se ori tu sile omo eda ti ma nde le lori isaju olojo ma ko le logun bi ko seun ti ya bere e wa ku ogbeyin le na ori ogbo aye ko mara pa mo ke ji olo ya re ibe na sile ogun ti atu ijo keje osu kefa titi ijo keje le logun osu kefa odun 2026 ijo ma ko le logun ba ko ni ago mero ojojumo isaju won bere agori isaju le dati olorun laarin lati ko ati afiyesi laarin ariyan jiyan tori temi re lejo olorun ko seun ti pa se isaju ya gugba la tere ara ye bo ninu agbagbe ago mero lojojumo isaju ya bere ko seun ti lati ijo keje osu kefa titi ijo keje le logun osu kefa odun 2026 aba ti bo si isaju iwaju aye megun grammar school go ti aso kale ko seun ti ni obero roro ogbo aye mo ti daran isaya ma je abade banji ajifala di elesure of esure kingdom robert paul oluyemi ati opolopo ironji olorun olorun nu se ninu soji ati tu asile pastor dr

ba bere pe ise o gangan na ko keyin o ji ni dandaji ko ani ko lokada mo gbe on kiri igboro e ba bere pe bodo fe mo gbe lo awon new site baba ti o kole o baba ti o fi block meji kan ra won o olorun ba ni kole fun ni o ala won gbowo omo onile bosi so birin na ni awo kin roju alawo tutu ni irorun la fi jogun ya kankan bi ogun baba be ba ri won gbedegbede ni o ro won gbedegbede tin ro koko lagbala ibi ta won ya kan ti ji lo so oja oko mo ma won obirin kan to je pe ko si ojo oko to wa lagbegbe bi ti won mo ibe la won kan lati jina ma fa sogbon ni ni ibe la won kan jije won kese lese awon kan se wa ko sise bi o se doti to as long as to ba to ba ma yo nbe won a se opolopo mo pe mi so ko si eye kekeke bi o ba se se ko we aso didere ase akala ele tin da won lona lona oko eyin guys e taka yadanu eyin boys na e taka kuro lori be ba se tan te ba fe loko tabi te ba fe laya edumare oni gbe yin pade ajito titi awon fawo raja awo tutu ni orun o se le ra bi egbe ileke awo mo yo bi to mo di owo tun fi mu kankan bo bari won bayi mo ti meyan to sagbere de bi pe o ni frame kan to ma n gbe kiri ile ore kan to ba ti to pe oun fe lo ba to ti fe omo kan to ti ba bulu njibiti ara atemi a ri mu fu frame pa lo eni e kuro a fi frame ti esi esi sagbere yes are you bolore mo mo konrin tori pe won o yale o de deny o ma ti yawo to bi o ni yawo nku toyin toyun ni wa ma wo isori eyan meji ni nbo lowo awon eyan o to ba ti yo fe tan isori eyan meji lo ma wa lowo e awon fawo raja kan eni to je pe o sigbon le to je pe iwo gan o nfo fun ko to fọ fun ewo gan tin fọ fun lemo pe baba la joker ni baba la player o kan to e pelu feelings eni isori ala koko ni e isori ala keji leni to je pe o feran e denu bi dawdu e to binu mo wole mara ye ti e wa o le local iyen loju e o le ma touche spoken english e gan awon ibo ke ma se bo bi ibo e ti o ti ye yin ko gbota so di o di gba ti o ba lo fi ori ko skibo lohun iwaju oni se lo eyin oni se pada si mo fini pe eyin boys e taka ko lori olorun ma je ke eyin ore ki le ribu mi bo so won tan se e ba n wa fe ni keji mi ati fe ma lo be bo kada e tin duro o lowo o tun gbe uber e ni pon pa to nkan ti won ta o suit wa guguru wa o e pa wa e pa boro wa e pa jije na wa bilede abe fari nbe era wotele wara era wosoke eroyin leke eroyin tibi ose fosowo ose bojuwa popolo tan na re inu dun gbangban adele yin abayin lana se maru e ere ni

0: tori awon faworaja ni won le ya moto merin gun laarin osu kan o won ti lo njibiti ko to mo awon ran sale jeje bi eni ti oro birin ri iwon ni yan gbona mo lai soka ibere ti mo fe bere lowo yin ni pe se baba to je pe o ti lo site oko biri so pe lo lo lataro dale oun la wa jira mu ni asade de gbe si moto awa ko ni bi moto ti e ibi enu ona moto e awa lo so di keji moto a lo sile kun fun o lai se pe o ro lowo iro na de ni gbogbo e a ni ke mo ke ara yi sugbon bi awon gani gani awon ganyan ganyan awon garo ni jibiti tin gberu lowo eyan won le sajo de bi wipe come on below have you eaten tomorrow so ti jeun lola be ba wa wo ko ni roju atutu ni seri gbogbo nkan tan ko sara latoke dele aya lo make me shine esi mo pe awon eyan eni to ba ti jo fe ki fo dodo bi eni ti a je lowo ni eni ti a je lowo o ni fe ooto iran le eni ta je lowo nfe ebe ooto ro si fini lokan bale juro pipa lo bi apere bayi ti mo ba mo je eyan lowo mo ti mo pe baba gba salary owo yen o le yo salary inu osu karun odun mo si ti fi digbese ti ma so fun pe arakunrin o owo ti mo ya lowo e yi o di june salary kin to fun e inu abi sugbon eni ta je lowo iro ni nfe e ma wori titi pari ose I will do something about it be gege leni to ba yo fe be ba so fun pe faworo aja ni koni bo yo si ni pe won ko fun oni moran arabirin arakunrin eni to n ba ni yi ki esa ohun la ko to dirole won bo wa lu e mole be ba fe loko abi te ba fe laya a ni kan ke ma wewa sugbon ewa is neither a necessary nor sufficient condition lati te ba tiyan ara nkan te ma wo ewu wa pari pari pabamba ewu ole to ti jade wa tori beyan ba ti fe aya niju yo san ebora ko to do 2050 aboro la so fun omo luabi bo ba denu e yo do dindi olowo kere joseph oladoja lo ko temi je tin ba prophet ezekiah omo jola yo ti glorious light one hour conference here a crusade ile to ti bere leni covenant keeping god 0035731384 mati kuro lori eto bayi women on assignment latenu pastor tolani falana ni yo gori ategun ukari aburo mi Kanon Kayode komo lafe jisi olorun alaye ajo se kekere ni leti oni omo baba dunbu asiri re wa lo mi se mi tu oni baje oni rare oni sawure leyin gbese si ku orire ti ayeye ojo bi madam ma gbagbe ati gba jesus aye re gbogbo en te n gbo mi aye lojo run ni le won aye abaye lo mo wale aye mo ya mama mi kukuru losan gboro loru tete yi pada te ba nilo number mi re 0033842322 0033842322 olowo kere joseph lo ko temi ko to dodun 2050 ki ajin dara ko ma je ki ara gbogbo wa ko ma le
1: The Woman on Assignment show with Pastor Tolani Falana is here. Assignment is a non-governmental organization with a vision to provide physical, material, and spiritual support to pregnant women of all ages. An advocate for godly marriages. The ministry passionate about helping women. They provide spiritual, mental, and material support to abused women to enable them bounce back and start life afresh. Ajor Women on Assignment ni wọn jẹ ẹgbẹ ẹlẹyin jo àánú tún ṣàánú àwọn obìnrin láwùjọ. Ètò yìí ni wọn gbé kalẹ̀ fún gbogbo àwọn obìnrin ní ẹlẹ́kanjẹ̀ka àwọn wúndíà, àwọn obìnrin tí yà ń jẹ àtàwọn obìnrin tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́. Àwọn sisi tí wọ́n ní ìdojúkọ, àwọn obìnrin tí wọ́n já opó, kódà àwọn olóyún náà ò gbẹ́yìn. Nípa àtìlẹ́yìn oríṣiríṣi, ẹ̀yin obìnrin, ẹ máa gbọ́ ètò yìí pẹ̀lú Pastor Tolani Falana. Fún àlàyé, ẹ lè kàn sí wọn ní Facebook, Instagram, and YouTube at Women on Assignment. Email at womenonassignmentamerica@gmail.com. Women on Assignment. On our knees, we fight to win.
2: Ẹ kú dédé wòye gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò Women on Assignment. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà bàbá dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, a fi ọpẹ́ fún yín, a fi ẹ̀yìn fún yín, a fi ògo fún yín. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Ẹ̀mí mímọ́ àmàtún ti dé o. Ẹ ṣe gbogbo ògbà wa. Lórúkọ Jésù, Olúwa tó ń bá wa sọ̀rọ̀ lónìí, jẹ́ kí ilé wa ó fi ògo fún yín. Ẹ ṣe nítorí wípé ẹ̀yin ni Olúwa. Jésù, Olúwa wa, àmì, àmì, àmì lórúkọ Jésù. Mo ní kò yẹ ká parí ètò ìkórè The intentional parenthood, intentional mother, intentional father, láì jẹ́ wípé a bá sọ̀rọ̀ nípa foundation, ètí jẹ́ ìpìnlẹ̀. Bíbélì sọ wípé tí ìpìnlẹ̀ ò bá bàjẹ́, kí ni olódodo yóò ṣe? So, ẹ jẹ́ ká fẹnu ba ìpìnlẹ̀ èyí tó jẹ́ wípé foundation tí ilé wa dúró lé lórí. Because it takes foundation kan kí ọ̀tẹ̀ tó pọ̀n fẹ́ kọ́lé àbí òun fẹ́ máa tọ́ ọmọ nínú ilé náà. Báwo ni ìpìnlẹ̀ ìgbéyàwó wa ṣe rí? Báwo ni inú ilé tí a ti bí àwọn ọmọ tá à ń tọ́ yìí gan ṣe rí? Ṣé ìfẹ́ wà níbẹ̀? Ṣé ayọ̀ Ọlọ́run wà níbẹ̀? Ṣé ìṣọ̀kan wà níbẹ̀? Torí ibi tó ti ń bẹ̀rẹ̀ nìyẹn, ẹlòmíì kò lè dúró kó bí ọmọ yẹn kó dẹ̀ tọ́ nínú ilé yẹn. A ní kó n ṣáà bí ọmọdé yìí ná tó ń bá bí kó n wábi tó ń máa gbé ọmọ yà sí. Ẹ jẹ́ ká wo ìbẹ̀rẹ̀. Ẹ jẹ́ àwọn bàbá àti ìyá wa ní Yorùbá máa ń jẹ́ ká mọ̀ wípé ilé báyìí òun la ti máa ń kó ẹ̀ṣọ́ ròde. Ọmọ tó déta tó ń hùwà bó ṣe ń hùwà. Ẹ jọ báwo ni ilé ṣe rí? Báwo ni inú ilé yẹn gangan ṣe rí? Báwo ni ìpìnlẹ̀ ìgbéyàwó yín ṣe rí? Nítorí pé ibi tí ọmọ ìkókó tó bá gbé dání tó bẹ̀rẹ̀ sí ní fun ní oúnjẹ bóyá ọmú ló ń fun a máa wojú ẹ̀ bí àwọn ọmọ wa ṣe máa ń mọ̀ wá díẹ̀ díẹ̀ díẹ̀ díẹ̀ nìyẹn a máa wò ẹ́ gbò bá pẹ́ tí ará àta bá nawọ́ sí kò ní tẹ̀lé wọn because ó ti use mọ ojú ìyá ó ṣe ń wojú ìyá ló ń wojú bàbá bẹ́ẹ̀ ló máa gbọ́ ohun kọ̀ọ̀kan. Tí ìyá mi bá wọlé tọmọ ọmọ kékeré bá gbọ́ wípé wọlé tí ò tíì rí tó ti gbọ́ ohùn ó máa dá ohùn màmá ẹ̀ mọ̀. Ibẹ̀ yẹn ni ìbẹ̀rẹ̀ ti ń bẹ̀rẹ̀ ibẹ̀ yẹn ni foundation ti ń bẹ̀rẹ̀ níbo la máa mú wọn lọ kí la expose wọn sí nígbà tí wọ́n kéré. Ṣé ìjà ni wọ́n máa ń gbọ́ ní àárín àwa àti partner àbí àlè màmá ẹ̀ ló mọ̀ wọ́n máa ń fi kinní kan ṣe dáwàdà láyé àtijọ́ mi ò mọ̀ bóyá òótọ́ ni o. Wọ́n lè sọ wípé wọ́n ní ọmọ yẹn sọ wípé bàbá òun gan original bàbá tó kó dé bàbá kan wà lókè àjà nígbà tí jẹ́ wípé bàbá gangan tó nílé ọkọ ìyàwó ó káàlè ó ka mọ́lé ìyàwó wá ní káàlè lọ sápamọ́. So kí ni ìpìnlẹ̀ ṣe rí pẹ̀lú àwọn ọmọ wa? Kí la fi kọ́ wọn? Ṣé church la mú wọn lọ ni? Ṣé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run la fi ń kọ́ wọn? Àbí wàá sọ wípé láyé ọmọ mi ò lè mú nǹkan tí mi ò bá fún? Mo rántí ìgbà tá a kéré lọ́dún náà lọ́hùn ìyá mi a máa sọ wípé àwọn lè fi ọwọ́ wa sọ̀yà wípé nǹkan tí àwọn ò fún wa à lè mú. Wọ́n á lọ́mọ tàwọn ò kí ń jalè. Òótọ́ dẹ̀ ni. In fact kin se wipe won ko wa joko to so fun wa wipe e ma jalobo because awon oro to nso yen o shape on wa o je ka mo wipe ko si nta fe fo le se nitori wipe eni to ti fowo wa soya a fe ba loju je so bawo ni ipile se ri pelu awon omo wa awon omo ta gbe dani awon na no ma dagba lojo ola awon na no ma di olori ni ibikibi ti olorun ba yan won si se ipinle won nti yan le fi owo esoya ni iya mi ani ko mo joko abo sile dana ama dana ama lagun omo yen de ma joko amu phone dani ama te phone e ma je ka se be e ma je ka ba ipinle aye awon omo wa je omo ti yan ba bi ohun around ti olorun se fun wa lomo ohun ni ka le ri won pe ranse elomi a lo wa omo lomo kan a fi sinu le ko le ma je se bi eru fun omo ti omo e na ma di yawo to ba se obirin ni o ma di bale le to ba sokunrin ni emi o so wipe ka ma ni iranlowo ninu igbeyawo wa o emi o so wipe ka ma gba maidi o abi omo odo lati ran wa lowo o sugbon ko omo odo ni le ibomi ohun lo mo gbogbo sese omo gogo to wa nu le yen o le teba so igba ti mo ni awon boys tin ba so fun won wipe oya mo fe ko ba mi shata atata ma fi jeun ki shata obe o ata didin ta le fi jeresi won ni ah awon neighbor mi a ma ni bawo mo se ran okunrin ko lo ma se mo ni igba ti yawo e ba bimo ton ba ni ko lo gbonje wa tawon lo nje odana boyo ru ni yawo e bimo si what happened and ti bi mo se awon omo mi okunrin at least ni iwonba to ye ke eyan mo e je ka fi time sile lati to awon omo wa ni eko ile bere ninu pe kon clean yara won ti won sun ki se made lo ye ko ba won clean yara won even at the very young age of 3 years to le da toys si gbogbo yare e to wa so wipe dide ko clean gbogbo awon to e put your toys away clean your room so that ni ojo ola to un na ba di abiyamo a mo wipe awon omo yen won letter if you can play with toys you can keep your toy away won mo pe e je ka keep toys wa sibi to ye ka keep won si e je ka dide ka te ibusun wa ibi ta ti dide elomi ibusun e o se ri a de jade opolopo wa lojo simi ba ko ma da gbogbo yara yen ka le ni igba to ba wa de wa tun wa bere se why you have your children because even the children awon na ti ri gbogbo ibo sese yara awon na mu yara ti won a se be ko se ni to fe ba won wi nigba ti won ba wa ti lo sile iwe ton wa ma ti yara kan bo sinu yara keji eyin daddy eyin oko e ba wa da nitori pe bi ti omo dada to ti ma nbere niyan ibi ta ti bere si ni to awon omo wa niyan wi pe o le doti bi bayi o ta lo jeun bi bayi oya omo mi a jeun a lo gbe abo sinu sink ko ni fo abo funra re ki lo se lowo owo to fi mu sibi to fi jeun yen ko si nkan ti o je ko fi mu konkan ko fi fo awo to fi jeun elomi ani e se bi washing machine wa ki mu fe fo fun e je ka ko awon omo wa bi eyan se nfi konkan fo abo nitori ojo ti washing machine ba wa faulty abi boya nigba tohun na ba fe lo bere titi egan boya ki se washing machine lo ma fi bere iyen o so wi pe boya omo wa oni lowo olorun je ka omo wa lowo but there's always a foundation there's always the beginning elomi o le o se se ko ma bere pelu yen sugbon ni ojo ola olorun a se fun nigba ti mo n gbo awon oko ati yawo kan si won wa fi ejo ara won sun iyawo ra paper plate ki won ma fi jeun ton ba ti jeun ton wa kan ju sinu garbage oko ni ohun like lati ma fi paper plate jeun so o wa o ko awo bole nibi ti iyawo to awo si o fa awo jeun oko wa ni ami iyawo ni awo to fi jeun yen ohun fura re lo ma fo tori ko ohun le ma ma fo awo lo je ko n ko paper plate lo je ko n ra paper plate sile oko ni lai lohun le fo ohun le fo awo nitori wipe ohun ni breadwinner anu leyen nje mo wipe se ni lady yen mu awo awo to fi owo are ra o de fo pepepe o de ko sinu garbage money why would you do that only I don't want to watch. I can't watch. Money. Nje o mo wi pe ogun to ma fi le fa won omo e. Ohun ni o fo yen ko gba mi bo nitori pe ara won alakowe isin ni. Ka te wa so wi pe ko ti eni se ogun to ma ko le fa won omo e. Olorun ma je ka sowo short. Ba o le yan se ma fowo ara e ra awo. To tun sohun lo ma fi owo ara e fo pepepe to ma da si garbage. Awo olowo yebiye. O kan ra o fi tole o ra paper plate o fi sibe she's kind of confused abi she ko eyin te ngbo ito she ko look like confusion si yin e ma je ka confuse awon omo wa nitori pe awon omo kekere to wa le ni awon no ma dagba lagba lola awon no ma di yawo lola awon no ma di mama lola oko fa ke ko ri pe ohun o fi paper plate jeun awon to ko sinu showcase yen awon yen la won lo ma ma fi jeun nitori pe oko gidi lohun breadwinner lohun ohun provide ninu le yi ohun le mas paper plate jeun nitori omo yoruba lohun na to yoranti o ba ka wo bole yawo lohun le fo awo if you can't watch it then we are going to destroy it o de mu awo awo to fowo yebiyera o fo pepepe o da sinu garbage eje ka ko awon omo wa ni eko ile eje ka je ki won mo wi pe iyen o so yan di ara oko iye o so yan di omo talaka you have to learn how to take care of your house nitori pe ile lati kesho rode ni eyin baba ati iya wa so to to se bi owe o ile gangan lati ma nko esho rode e je ka to awon omo wa biyan se n te ibusun to ti dide ti le ba mo ti e sere wonu yara won wa ri gbogbo busun so fun wi pe to ba tin dide lori bed wa kokko te bed ye ara nkan ti eyan ma nse niyan te eyan ba ti chi ti oji laro ti olodun so wi pe ah o tun fun wa ni emi iye atun ibusun ta ti dide atun se e je ka ko awon omo wa bi won se n gbalẹ e je ka ko awon omo wa bi obirin se ni lati se ati bi okunrin se ni lati se at a very tender age igba ti won ba ti dagba won a le ma moju to nkan to je ti won elomi to je odo ogun to nja lowo lowo bayi ohun ni wipe okun e o bale especially obirin ko le dana foko eru wa ma ba elomi tori ti won ni youtube se wa omo kan pe mi nigba kan ni medical doctor lopo e ti won ba ti lo si party but dan ya ma be agaga ton ba ti e ti se moin moin ni party yen but dan ya ma bebe pe kon jo kon phone ni moin moin o wa pe mi pe ah mummy I don't know when we get to party he always ask for my money ah what happened do you know how to do my money I don't know how to do my money okay I'll teach you how to do you have to learn how to do it o city jumbe in te gbo eto yi na to kan yin in te ba mo eko kosi nikan to mu wa latorun gbogbo wa nile aye ina lati ko o se pataki fun wa nigbati iwo gangan o mo se o tun wa bi omo ton niyan o tun ju omo yen si boarding school o da ka to ikanna sowo o je ka won obirin ma beautiful dada sugbon nigba to ni omo 16 17 18 years to si wa ninu ile e to wa lo to ikanna shabashaba iwo na wa o wa lagun yobo nibi to tin dana o joko o nte phone ah loruko jesus edi oni diwa o ah ni je bi olorun o e je ka ko awon omo wa bo ti to ati bo ti ye loruko jesu olorun a fun wa ni emi igboya ta fi ma duro ta se ise wa bo ti to ati bo ti ye lori awon omo wa a o ni je bi o in Jesus mighty name lagbara olorun a ma tesiwaju lose to nbo o daro.
1: The Woman on Assignment show with Pastor Tolani Falana is here. Women on Assignment is a non-governmental organization with a vision to provide physical, material, and spiritual support to pregnant women of all ages. An advocate for godly marriages. The ministry passionate about helping women. They provide spiritual, mental, and material support to abused women to enable them bounce back and start life afresh. Ajo Women on Assignment ni wọ́n jẹ́ ẹgbẹ́ ẹlẹ́yin jọ àánú tí ń ṣàánú àwọn obìnrin láwùjọ. Ètò yìí ni wọ́n gbé kalẹ̀ fún gbogbo àwọn obìnrin ní ẹlẹ́kànjẹ̀ka àwọn wúndíá. Àwọn obìnrin tí yà ń jẹ àtàwọn obìnrin tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́. Àwọn sisi tí wọ́n ní ìdojúkọ. Àwọn obìnrin tí wọ́n já opó. Kódà àwọn olóyún náà ò gbẹ́yìn. Nípa àtìlẹ́yìn oríṣiríṣi. Ẹ̀yin obìnrin ẹ máa gbọ́ ètò yìí pẹ̀lú Pastor Tolani Falana. Fún àlàyé ẹlẹ́kọ̀ọ́ sí wọn ní Facebook, Instagram, and YouTube at Women on Assignment. Email at womenonassignmentamerica@gmail.com. Women on Assignment. On our knees, we fight to win.
3: For number one radio, Adaba FM. Adaba FM 88.9 Akure.
4: Mami, te ba ri bi mo se fo ile igbonse yen. Ewo, o mo gidi gan ni.
5: O le won loju looto. Sugbon lilo Hypo toilet cleaner tubo mo pa awon kokoro ifojuri to wa nibe.
6: Be ni o.
5: Ma pa

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Mokinyin ekale asiko se oni. Iroyin asalere lati ile ise Adaba 88.9 FM akure. Saju egbo an koko to wa ninu iroyin. Are Tinubu pe fun atunse sofin to nsakoso eto abo. Awon ologun ni kawon eniyan ki won foju sori gege bi alakan bi odun le ya se nlo. Ajo NCDC dienu bodi mo fun ayewo tori oran Ebola to nyo kule kule wole. Iroyin re lekun rere. Oran to kun logun eru to tun rondi ko logbon iwofa ko mo sasun piye lo mo ka re Bola Tinubu ko ke si ile asofin lati tete satunse se ofin le yi lati le faye sile fun iseda olopa lati ipinle si ipinle ipe on lo fi lede lakoko to n tawe tewo gba iwe ere gege bi eni to jawe olubori ti o gba si ya egbe oselu olosusowo gege bi omoye fun eto idibo gogogbo odun 2027 Are Bola Tinubu jeri e bi pe ipe ni ja nkoju abo lawon apa bi kan looto sugbon isejoba on ko sasun peye lati fagbara ro ilana isabo orilede yi nipa pepese awon welo ile itojojulowo ati ti gbalode omudawon mo orilede Nigeria loju bi pe isejoba on yotubo tesiwaju lati mo pese alafia ti o lalope imoduro ati lati le fagbara ro awon eso alabo Are Tinubu lo tun wa ki sawon mo orilede yi papa julo awon begbe oselu APC lati sera won lokan saju eto idibo gogogbo odun 2027 ton rugbo bo olule ise ologun adinkai lo ti ro awon eniyan lati se odun leya ni pelekusu ati wipe nse ni konikaloku won se odun awon sumo ile won o fi kilo na lede bi odun leya bo ti se nsumo bo ti le je wipe idokoku laja awon ikwa lakatakiti Boko Haram ati awon ikwa lakatakiti ISWAP in lotubo kenu si le se ologun oro awujo lati simi edo ki won si ri wipe won wa loju lalaka fi sori bi won ti se nsodun o fi kun wipe nse ni ki awon aralu ki won fuwo so pe pelu awon eso alabo lakoko to ni kaluku won ba jade bo se je wipe awon ologun ohun ni won yo kun ile ti won yo si kode lati le pese abo to peye oni bi won ba ti ri awon eso alabo ka won eniyan mo pa ya bo ti wo kore en to je oludari iroyin fun iko ologun adikai ohun Lieutenant Colonel Sunny Uba lo wa ajakoju mimo wipe ile ise ologun ohun nlo ti mu gbogbo salogun lati le ri wipe abo to peye wa nibi tawon eniyan ti won ba nkojopo si Ajo eso abo oju popo nipinle Kwara nlo ti da 1,150 awon iko re sita saju odun leya eleyi to nbo niwaju lati le ri wipe igbokigbodo awon eniyan rogbo awon eniyan ohun ni won yo wa leta bere lati ojo kan de logbon osu karun titi di ojo kokan le logbon osu karun odun yi lati le ri wipe awon eniyan rin lona ti won ni para won lara oni awon oko won lorisirisi oko to n gbe awon to ba farapa ati oko to n wo oko mi ko loju popo nlo ti gbagboro kan nipele on bayi en to je oludari fun iko FRSC nipele ohun Kabir Kazim lo wa ro gbogbo awon loko atolokada lati ri wipe won pa ofin oju popo mo ki won si wako wakada won nipele kutu ewe awon afurasi agbeboda duro kan bayi ni won ti se ikolu si abule yashinkira iyen ni ijoba ibile Baruten nipele Kwara ninu eyi ti won ti ko eniyan mewa si akolo won ati awon molebi ti won je ti molebi oba Alhaji Umar Siriki ti won si sun afin ori ade ohun le se olopa ohun ni se ni awon olopa na ni won tete sa si won ti won o si fun won lori ofe lati ba olule ise ajo olopa to wa lagbegbe na je bo si je bi pe agbarijo awon eso alabo na lo tun wa dola awon afurasi kan ti won si gbe ni won gbe igbese lati dola awon eniyan ti won wa lakolo awon ajinigbe ohun ati lati le fi panpe fun mu awon eniyan ti won so se labi na ajo eso abo erin labolu nlo titi ile ise ponrin ponrin Ina Galaxy Steel Company ati Jason Industry Limited pa pelu gbogbo awon eka won to wa jake jado orilede yi latari wipe won ri won pe won laso mo papo pelu jiji awon ohun ni orilede yi ko kan ko nse ni kohun je ko mi mo wi pe igbese na tele ase ile ejo kan leyi iwade to fi han wi pe awon ile ise mejeji na ati awon ati lawe ferinde okekan lo ji awon irin ni enu ona bi ti reluwe ngba eleyi to si je pe irin ohun ini iye owo re ko din ni bilionu owo naira agbenuso fun ajo esu aborin labolu nile yi baba wale afolabi je ko dimimo wi pe awon welo ti won jagba pada lowo awon atilawi ohun inu won ti ko pada fun ajo orilede yi to nbogoto oro irin ajo lori irin ati wi pe won ti won yo lo awon nkan na gege bi eri fun ipejo ajo ohun lo ti wa afilede pe awon afurasi toro kan ti ninu eyi ta ti ri ara oke okun ni won ti pe bayi lati foro wa won lenu wo ohun ti won lobe ti won fi wa ro owo ewe ajo esu abayin labolu NLCDC nipele edo lo ti fi panpe ofin mu afurasi omo odun 24 kan eni ti won ni o lowo ninu gbewuri oju opa ilu jara eleyi ti o n ta awon eniyan lati ra oko fun won to si gba enikan ni milionu meta owo naira eni to je oludari fun ajo na ogbeni Saidi Akintayo lo foro na lede lakoko ipade oniroyin to waye ni lobi ni lojo aje gege bo ti se so isele ohun ni won fi oro na san ni ojo keta osu keji odun yi latenu olufisun kan olare waju Nurudeen ni eni to n gbe agbegbe Aduwawa ni ilu Benin to ni nse ni ohun fe ra oko Toyota odun 2010 kan leyi ti won ni won yo gbe wa lati oke okun to si sanwo re latari pe ori lojo opa ilu jara kan to laso mo papo pelu awon ara oke okun Akintayo je ko mi mo wi pe afiransi ohun ni won tan lati san milionu meta owo naira sinu asunwon kan to je ti Access Bank eleyi to loruko Oluwa Funmilayo Olubode lori leyin ti won si se iwadi ni awon iko re ti won sise labenu ni won topinpin asunwon na eleyi ti won fi mu ogbeni mama Rabiu ni Auchi to n si ti jewo oro na ni won ti fa bayi ti won si gba awon elomi to laso mo pelu oro na ti won ti na papa bura awon alase ile eko giga Fasiti Achievers to wa nilu owo oni won ti si so loju awon ferinde okekan ti won lo asunwon ile eko na lati mo fi wo igbo lati mo fi wo owo lo si asunwon ara won iroyin je ko di mimo latenu eni to je adele oga agba yanyan ile eko ohun oye so jare mo wi pe oro na en lo laso mo papo pelu eni to ti fi gba kan ri je osise won to si tu jade ni ile eko ohun eni to n ko awon akeko mara lati ri wi pe won san owo to ye ki won san sasunwon ile eko sinu asunwon re are mo en lo wa je ko di mimo wi pe ko di ni ojilinirinwo milionu owo naira o ni won ri wi pe afurasi ohun n lo wo kuro ninu asunwon ile eko giga Fasiti na won ni afurasi ohun to je osise nile eko na tele ri n lo koko keko jade ni eka imo isiro nile eko ohun leyin igba to si di osise o kowe fepo re sile ninu osu kerin odun 2025 awon alase wa je ko di mimo bi pe gbogbo awon toro kan ninu yi ta ti ri okan lara awon to n sise pelu ile iwosan gbogbogbo to wa ni ilu owo ni won yo fi mu won darin ni kete ti iwadi ba ti pari o fi kan wi pe awon akeko ti won sanwo si asunwon awon afurasi ohun ni won ti pase fun bayi pe ki won lo tun owo mi san si asunwon ile eko giga Fasiti Achievers na ajo to n seto irin ajo soke okun nile yi lo ti kilo fa omo orilede Nigeria lati ri wi pe won yago fun awon eniyan ti won ba fe mo ko won lo soke okun lona ito ati wi pe ki won si wo gbigba ona ti o to so pa won fe japa lo soke okun ninu iroyin kan eleyi ti alukoro fun ile ise ohun Akinsola Akinlabi filede o je ko di mimo wi pe opolopo awon eniyan ni won diban bayi wi pe awon le ko awon eniyan lo si oke okun ti won si fi eje ti wi pe won yo ba won wase ati wi pe papa oko tutu wa fun won loke okun o fi kan wi pe awon eniyan na ni won ko ni iforukosile kankan pelu ijoba to si je wi pe pupo ninu won ni won fo mo sowo na bi won ba ko won doke oko tan ti won fi tipatipa mu won sise to le ati awon nkan mi be ti o pa ojo waju won lara iroyin on wa jawe akiwo wo fawon orilede Nigeria lati yago fun awon ojo opo igberin ajo eleyi ti o ba ni ase ijoba ninu ki won si ri bi pe won fi to ijoba leti o awon eso alabo ni kete ti iru awon eniyan be basuma won ajo to ngbogun ti kokoro arun nile yi NCDC lo ti kilo fa awon orilede Nigeria bayi wepe konikaluku won wa loju lala kan fi sori o latare pe o sese ki kokoro arun Ebola ko wo orilede Nigeria leyin to ti seyo ni orilede Congo ati Uganda ajo nje ko di mimo bi pe ko ti si akole kankan bayi lorilede Nigeria nipa iru ona be ninu atejade kan ti won fi lede en to je oludari gbogbogbo fun ajo to ngbogun ti kokoro arun nile yi jide Idris Jakud mimo wi pe won ti kesi ajo to risoro pajawire lorilede yi atawon ajo mi be toro kan lori oro na lati ri wi pe won gbaradi pese ohun to to lati le koju oran na bo ba ti le fe wole ajo NCDC lo wa ra awon ile de Nigeria lati simi edo ki won si tele gbogbo awon ilana tawon ajo eleto ilera ba nfi lede ki won si ri wi pe won yago fun fifi iroyin ofege lede lori kokoro arun na loju opo ayelujara be ba se ndarapo mo wa iroyin asalele ngbolowo lati le se adaba 88.9 FM Akure baba padade amo je ko di memo fun yin bo ti se lo nle okere lagba awon amuludun atagbere idaraya emo yi ku nbe adaba yi wuye.

0: 88.9 FM. Awolu Solu Dero Pese.
1: Eka bo pada foro yin lakotun e kan si wa ni www.adaba889.fm tabi ke shakala de befe map ni Google Play Store bakana le liba wa dore ni www.facebook.com/adaba889 adaba 889fm la wa lojo po Instagram atalagbe le bu Twitter wa adaba fm tv la tagbo mole si lojo po YouTube beyin ba wa ni royin kan te fe fi to wa leti ete ate jishan se suwa ni newsroom at adaba 889.fm abo ijoki igbinu sairo yon te siwa ju lagba ero yin le okiri la shale toni okwe ye mi joda wa ni kale
2: e kabo sori ero yin le okiri la le oni orile de iran lo ti so dina ipe ite siwa ju tin lolowo lori ibasoro pelu orile de amerika suban toni won uti fenuko lori aden rara eni toje agbenso ile ise to ri si oro ile okiri lo lede iran ex ni bakur ino je pe o foju oro yi lo fi lede wi pe opo ninu awon ohun ti won pe kelu lowo lo je pe won si n fi kunlukun lori e bo ti le je wi pe o ni adeun won o ti fenuku lori e oro to so ohun lo waye leyin ti akowe ijoba lo lede america marco rubio to je pe o ni ade ohun lo sese ki won fenu re gun loni sugbon iroyin wa fiye ni wi pe opolopo ninu awon ade ohun ta tire sise afikun ojo mefa lori idawo ogun duro ati sise oju opo straight of moon to fi mo ifikun lukun lori oro nkan ija oloro to lagbara eyi ni nuclear weapon ti orilede iran ti won fe se are orilede america donald trump lo je pe saaju notifilede wipe awon orilede mejeji no je pe won ti sumo ki won fowo si adeun bo ti de je wipe ogba awon ti won fi kunlukun na ni moran wipe ki won mo yara lati so pe awon fe fowo si adeun ni kiakia waye ile ise iroyin lorilede america lo ti wa fi lede wipe adari patapata lorilede iran yini mutaba kameni ina je pe won ti gbe lo si agbegbe kan bayi ti enikeni ko mo latari bi o se ti farapa lori ikolu ti orilede israel ti won se eye ti won ni boya ohun lo sokunfa bi ibasoro ati ifikunlukun ohun bo se ti nfa nle bi igbin o kere tan eyan mejo lo ti gbe mimi ninu ikolu eleyi to waye ni orilede russia ati orilede ukraine to si ba opolopo nkan je ta ti ri ibudun amusagbara orilede russia eye to wa ni ekun Belgorod awon alase ni igun mejeji won fi lede wipe awon nkan ijo loro ohun ni won ju leyin ti orilede russia ti o ti yin opolopo awon nkan ija oloro si kiev lati gba ti ogun on ti bere lodun merin seyin leyin ti moscow to seleri lojo saturday lati gba esan lori ohun ti won se apejuwe gege bi imama se ikolu si akeko kan lekun luhansk awon ogun orilede ukraine ni won ti ni ro to jina so to ni esun ti orilede russia to fi kan won eyan merin to fi mo awon mo kekeke meji lo je pe won gbe mimi nigbati awon mi ti won ni won tun seku pa won ni apa ila horun ile ukraine wa yo lo lede ukraine eyan meji mi lo je pe o gbe mimi tawon bi 16 ti won tun farapa ni orilede russia lasiko ti nkan ija oloro ohun ti won ju ti apa gusu orilede ohun ibi ta ri mo re lori iroyin le okiri lasale tuni ope yemi jordan lo royin fun le ise adaba fm
1: o seun ope yemi jordan lagbon iroyin awon amuludun lasale tuni eni to je okan lara awon gbaju gbaja olorin woso ile South Africa Nasty C lo ti gboriyin gidigidi fun olorin omo orilede Nigeria ni Wizkid fun sise ranlowo fun orin ile adolawo lati gba eye lagbaye olorin Zuluman with some power ohun lo je ko di memo wi pe Wizkid a force wopo re lori orin kan ti o se papo pelu Drake lodun 2016 ati orin re kan to gbaju gbaja One Dance en lo sile kun ori ofe nla lopolopo fun awon okorin ile adulawo je loke okun Nasty C jako di mimo wi pe leyin to fi orin na sita tan eni orin afrobeat bere si ni de tewogba to si ndagba si lokokan ejeji lagbaye to je wi pe opolopo ere oni won je lori re eni to ti fi wa kan ri je omo le Big Brother Naija yen fina lo ti kabamo bayi wi pe o na egbelegbe million owo naira eleyi to nje lere leyin to njawe olubori ni abala elekeje idije na lori awon molebi ohun ati bo nti se fin gbo ohun tawon molebi nfe fina je ko mimo wipe nse ni won fun ohun lorun lati le ri wipe ohun na gbogbo owo ohun sori sisan gbese dipo wipe ko ohun lo lati le fi dokowo fun ojo waju ohun leyin to njawe olubori iyen lodun 2022 gege bo ti se so oni ohun wo ni olubani damaran gidi lori oro na agba nawo lati odo awon agbagba inu ebi bo se je pe nse nuni kaloku won kan pariwo muwa lojojumo nse lo wa fi kun bayi wipe o ti wa jajo n loju bayi o tori bipe ati gba to ntin ko lati mo nawo sori awon molebi won in lori kaloku won ni won ti nbenu atelu ohun ti won si na ka abuku sohun fina wa fi kun wipe ohun kabamo wipe ohun na obitibiti milionu owo naira ohun sori molebi dipo wipe ko ohun na lati le fi dokowo fojo waju ohun lori iroyin awon elere idaya lasale toni Folaji Oyetayo wa ni kale
2: ekale mo kiyin eka bo sabala iroyin re deraya wa futiro le toni agba bolu meji miran ototo lo ti de si ibudo igbaradi ko Super Eagles bayi ni London saju idije ti ipele semi final idije ti Unity Cup ele ti won gba kojo orilede Zimbabwe awon meji to tun se darapo mo eko egbe agba bolu ohun lati ri ade eyin mu Ugo Ogbu ati ade arin gbogbo mo Alazan Yusuf ele to mu ki apapo awon agba bolu to wa ni ibudo igbaradi ko Super Eagles ko ma lo bi mokandini ogun bayi ni imurasile fun ifesewonse ele ti o wa yi na Iko Super Eagles ni budo igbaradi re sisile gbaragada goragada lojo Saturday pelu awon agbabolu merinla eleyi to ti koko de si ibudo igbaradi na ko to di wipe Chibuke Nwawu ati Francis Uzo ati Raviu duro simi darapo mo awon akegbe mo lojo simi labesa ko so akoni mo gba won Eric Cho iko egbe agbabolu oni reti wo yi pe yo ma te waju ninu igbaradi re saju ifigagbaga eleyi ti o waye ni papa sire Cray Valley Football Club ni London wayi yo owo eleyi ti won fun awon ko egbe agbabolu lolede England eleyi to se ko patan ninu idije ti league agba ojo orilede o ni won ti foju re lede bayi iko egbe agbabolu Arsenal en to je jagaban to tun gba idije ti EPL ni sata wayi o ni reti wayi pe yo gba owo to lo bi 198.7 million pound bakan na ni royin je ko ye ni wipe awon alase to mojuto idije ti league lolede England ni yo pin billion meta ni sata wayi eleyi to mu ko fo fere soke ju billion meji o le mejo pon eleyi ti won ma pin tele tele aboro yin je ko ye ni wipe iko Manchester City lo no gba owo to lo bi 192.5 million pounds nigbati iko Manchester United o tewo gba owo to lo bi 191.5 million pounds iko egbe agbabo Aston Villa Liverpool lawon na lo won ti gbenu soke bayi ni bi awon mejeji ti parisi ipo kerin ati ipo karun lori akaso idije ti league nile gesi nibi ti awon ipo egbe agbabolu bi Chelsea Tottenham Hotspur ati West Ham United na tawon no si gba owo eleyi to ru gogo daada ewe ipo egbe agbabolu Burnley Wolverhampton Wanderers ni ro nje koye ni wipe awon no gba owo to lo bi 118 million pounds ti ipo egbe agbabolu ti Wolverhampton Wanderers na yo si gba 170 million pounds gege bi owo pa won na kopa ninu idije ti league agba oje lolede England eleyi to pari tan laipe yi wayo agbabolu lowo waju ninu ko egbe agbabolu Arsenal Gabriel Martinelli lo ti fi atejise kan sori ero ayelujara re bayi nibi iko egbe agbabolu Arsenal ti se gba league agba oje lolede England ni sata wayi agbabolu to tun je omo orilede Brazil ohun o lo se laipe o je ohun to dun mo jojo ninu papa julo to si sakole awon ipenija eleyi to ni nigba to darapo mi ko egbe agbabolu Arsenal lomo odun 18 Martinelli se lalaye pe bi iko egbe agbabolu Arsenal ti se gba league lorilede England lodun yin ko seyin emi fokansin isokan ati emi ife ele ti awon agbabolu to nti awon ololufe ati awon alase ninu ko egbe agbabolu o fi mo sokan lati le je ki ise na ko yo lopin sa ta wa yi o wa gboriyin to si tun se lalayi pe on se ni gudugudu awon ofigba kan tura le o lati le je kawon tun ma se gudugudu meje yaya mefa ni sa to nbo lona lo leyin igba ti won ti gba idije ti English Premier League ni sa ta wa yi Gabriel Martinez wa se lalayi pe inu on dun wi pe on wo aso iko egbe agbabolu Arsenal to a o ni riju bayi lo labala iroyin re daraya wa fun tiro le to ni Folajin Oye Tayo lo ni royin yin e ku kale
1: o seun Folaji Oye Tayo nibi na lati mo repete lori royin asale wa fun toni lati le se adaba 88.9 FM akure yoku tu dola la se Olorun wa ba Adeboye Galani loruko temi Adeyemi la wa nlo lotu royin mo kiyin a ni jeun ti o te wa lorun o daro
3: Welcome to Great Springs International School, Emorele, Owo Road, where excellence knows no bounds. Our commitment to international standards shines through every classroom, and our state-of-the-art facilities create an environment for limitless learning. From day to boarding, we provide a nurturing space for growth, ensuring your child's educational journey is truly exceptional. Admissions are now open into GSS and SS classes at Great Springs. We don't just educate minds, we shape futures. Admission forms are available at the school premises and at Fingerprint Hotel and Suites, Obaile, Akure North. To reward excellence, scholarships are available for the best three students. First position, 100% tuition scholarship. Second position, 75% tuition scholarship. And third position, 50% tuition scholarship. Entrance examination for the 2026-2027 academic session will take place at Great Prince International School, Emorele, Owo Road, beside Computerized VIO Office, Owo Ondo State, Nigeria. Also at Fingerprint Hotel and Suites, Obaile, Akure North, and online. For inquiries, please call 0703-360-6184. Great Springs International School, soaring in excellence.
4: Mami, te ba ribi mo se fo ile igbonse yen. Ewo, o mo gidi gan ni.
5: O le mo loju looto. Sugbon lilo Hypo Toilet Cleaner to bo ma pa awon kokoro ifojuri to wa nibe.
6: Be ni o, ma gba fa awon kokoro ifojuri daabobo ile igbonse re lojojumo pelu Hypo Toilet Cleaner.
7: Hypo.
8: Emi omo yin na ni o. Jali Jani, mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
9: S E L E R R I E
8: salary ah boda mi espelli espelli no di salary oya lopin gbiyanju espelli turmeric
10: T U R M E R I C turmeric
8: e kare pali ohun ise be Maggi chicken flavor kan fun yin

0: aje ke ma ke lekan si oju ni ti wa ti gbogbo eda ti en darapo omo mi lale oni parunure extra na la papa bi inu e na wa jomo aseyori ta le pe ni ona si aseyori pathway to success gbogbo igba na ni mo nso fun yin pe o ni ba se rin ta ndolowo ni ile aye o si ni ba se gbe igbese ti eda ndi talaka ta komo won laya edu o si ni opolopo igbese ti eda ma gbe toro e na yo si yi pada pelu ogu olohun sugbon gbo mi daada opolopo olowo oniburuji awon tolohun oba mi gbo won loke ko se ni to joko tetere o gbo mi daada ko si eni be ti o joko tetere ko si ninu won ti o ni onimimo ti fi won mona ko si se ni ninu won ti o ni bi titi kanle ko ti lekun ni e tin si edo iwo lo ro orire mora re opo to yi oka on maro e ka lele kan si oju oni ti yin ba se ma se lale oni tu ma yato I 081 e ko yen le ni papa I 091 1914 6014 apolowo enikan fun yin baba yi olohun oba mi n gbo adura won ki won to de olohun oba mi ti gba ki won to tu kabiyesi loke na ti sunmo won be ba n gbo baba olowo iyanu ile ife na ni won wa tolohun oba mi na ti n je ki buruji iwo ji opolopo awon eyan na lo ba won ti won ba testimony pade nibe sare ko number yi le yo se won na lanfani topo to ba joko tetere ola ti ola ki n dede ba eniyan to ba joko tetere o sese ise ni lọlọrun oba mi n buukun kabiyesi loke gan ma sese iwo na gbiyanju lakaka bile aye re yo se da soranti bi odun karun seyin lo ti to nkan si nkan gidi to re o mo pe nkan wa nbe baba ni o si nbe mo ti gba o sugbon ko number yi le lakoko yi woli temi tope timotiu adegori ola ti gbogbo awon eyan mo si baba olowo iyanu number won re bere si ni pe lati ale oni lo maje ki won so loruko ti deleda re ofe onku alaso kan ani ko mona abayo siri ajo aye re olohun oba mi gba mi o ma je nse ese gbe opolopo eni ti o ti se ese gbe na bi reti ba mi ba si wa reti e si po o 08038709441 08038709441 e je ki sare gba si bi ti o ni itumo ti n ba ti pada de a se opolopo nkan fun yin lale oni mo ni awon marun wo lo sese abi ka ti e ni pe won le pariwo lori buruji ase pataki oni jade lenu won awon wo bawo la se le ma da won mo se won wa nu won abo si nu won bi baka o si gbiyanju lati wa ona atuse sirin ajo ti won na rin 08033793018 o da ni number ti o koja si odo mi 08033793018 e je agba bayi na
1: se be mo ipo ojojumo le dan fi gige mimu se faaji sugbon awon omo eniyan wa ran ti pe awon oje ati mimu to wa injurious and destructive to nsakoba fun ago ara lo poju inu tewetegbo tewebe ati sun la won to le satuse wa ile ise lomsam lo si mo awon ojulowo natural product won yi aku ka fo ka yo ka wa fopole ijile gbe kale ko wa lo si ago ara eniyan ko wa ma rejuvenate reactivate revitalize vivify resuscitate reinvigorate ki gbogbo medemede rakorako nyama nyama to wa lago ara o bere se n pora danu danu ko wa ni si gbogbo fifi egbegberin bi alaka ka ke yan ma le bere mu nkan ko ale se pe ibi kan lara hun ni o njo ni o nta ni o ro ni o ngwi ni oh ewu o mi o maru ye se people ju e ma bo ni love some natural health clinic 24 hour service dey ti won ori ofe si wa lati ri awon akose mose dokita fun abayo lori ohun kun to ba ndoju ko yin abi teyin ndoju ko bi e ba de ri pe nkan kan o se yin body check up pelu detoxification se dada for me da o ya si 26 adugba yegule ni ndoju ko high court gate akure telephone 080 381 7782 68 love some natural health clinic o lu pese dede nkan to wa fun health benefit iba.
2: Hey yo, it's your boy Big Daddy C. I'm dropping this for all my G's on the dance floor. Who love them girls with big, big booty? I'm out about it.
3: Wow, I love it. Bere male kojo.
2: Male, bere male, bere male kojo. Bere male, bere.
3: Nice music. Show me what you have.
2: Show me what

ni ẹni o le gba ni lo ye ka sato o si o se patan bi ola ayo ki se gbe ibi fun gbogbo ni wo na abayo fun gbogbo idojuko fe de to fe rowo yo eni ti wa lafia eni bi giga wu lati pase eni wo na si lo yinbo eni ti si wa nu atoju rere ni bi gbogbo eni ta isin ojo to ti pe n ba fira ti si wo ibo larada awon to fe ki tan tuntun soro lori oruko won ile lo fe ko abi oko lo fe ra oluwa wa lori ite kan si olowo iyanu prayer center and physical healing at oluwa gbotemi community ilala obalogun kosere ile ife fun adura itoni ati amoran ohun iranlowo sibi giga e kan si baba olowo iyanu lori number ji 08038709441 mo ko ori

0: ba gbeyanju lati darapo mo me lale oni a jere to ko lori eto yi lale oni mo ti pe number fun yin keyin na gbeyanju lati mobile ro lati ko opolopo ole awon ni akoko to sese kiru won ma ni owo titi laye awon to si je pe excuse sa ni rin ajo won won si ma wa ona kan bi o mi lati loro mawe eyan lese
1: winning in the club
0: in kan ba yo complain na ni ni gbogbo igba
1: the way you bring it low like Messi don't see money
0: won ni gbagbo ki eniyan ki o hati lori nkan to ni okan ta ba si gbianju lati gbe igbese opolopo nkan le da yo ma ju sonu aropon wa lona ni o si ti mesi awon wo gan ni keji
1: Come on, surely by a bejo.
0: I want you one fee or polopo egba bibo gua coco.
1: Surely by a bejo.
0: Waka tia tea, shed you tea one day. It's your jungle, you. Why my waste here, nene?
1: To bali fire too.
0: It wa beat ye, wa bear. King Jackie and Wayne, King Wallace, you and a bear. You sure.
1: Watch yourself, I'm not sure.
0: Oh, that be Benny, okay, you won't promise you any company uncle, and they be bye, la go bye, ya go bye. Oh, see, Coco, de be, share mope, and we'll talk for one, Benny.
1: I need to talk to you.
0: If it's a thing you are, Coco, at you, what at you, one else, sonori. Hello, me, for no, oh, it's bad, lo, barry count to your covish, dada. Nelly, I do. Me, lo, buru, okay, I'm a matter for no.
1: Omo yo DSN yara fe
0: e mo pe on to ba ti poju too much of everything wahala ati okun buku na ni nko wa in waste time abiti fun ojojumo
1: johnson lo ya pa ya ejo
0: ati je n to fe je ore wa yi ope o sese ko wa nle titi laye
1: show me how it's done. Show me where to start.
0: Abi anything lo method kan. Ti method na o si powo ko pi ola wa. Oun lo lo lodun bi melo kan seyin. Bo ba ni gbagbo lati yi owo pada lori ohun ti won lo yi. O sese kowo re ma te o. E je ki n sare pe awon number kan fun yin ni papapa. Fun gbogbo eda te ni anfani lati ma gbo mi bayi. Eyin ti e genus ti e fe paro ise yin te won o pe ah mo tun fe lo bi giga lati ma gba salary ti o fe lara to mo pe e ti lo gba koja eto ilera nurse ni et workers e pe number is 08038177268 08038177268 o na ni number yi fun gbogbo eda ti e won o pe e fe ku aso lorisirisi lati ma ta lowo ti won ta leko ti won ta ni badan na le rira ni ilu akure nbi mami seun olohun oba mi na o je ki won ran opolopo awon eyan lowo lati ma ku aso lodo won lati ma tuta agaga wa ti o fe lo na e je ki sare pe number yi fun yin is 08038945 69 o na ni number ti won wa gbo mi o eyin to ba mo pe o ni anfani lale oni lati ma gbo mi boba ngbe igbesi otun o sese on igbiyanju to gbiyanju lodun to koja to ri ere bi oni memo lere lori irin ajo ti won fe rin opolopo awon eyan te ri loke ki won to da owo le owo wa to awon oni memo wa to won lo ti irin ajo eyan ba si di pe o ri koyi koyi baba joko tetere ibe na lo pada bara re o gbianju ko pe baba olowo iyanu lale oni mo mo pe olohun oba yi o lowo li fun irin ajo re agaga eyin ti e gbagbo pe ah ti wo li ba ni ko lo se bayi se bayi se bayi pe itusile abi ona abayo ma wa nibe je sare pe number won is 08038709441 is 08038709441 41 o na ni number won e je ki to ma fi akoko ina ki Mr. Dewale Michael ti an pe ni oba mewa iyen ni aba taye ni ipinle edo na ni won darapo omo wa lori Facebook won le se like gbo wojo ni ti yin an fi akoko ina ki honorable prince Dr. Deron Iyoto senior honorable wa ti won fe se oku ana won ni kokko epoko yi mo kin oju oni tin e je kin sare gba bayi na fun gbogbo eda ti en darapo omo mi te si ni gbagbo pe ah koda ki eda ko wa nle koda o ki eju oluwa e kokoja lori apata ko ma nipa kin se nkan ti o wuyan lori ki won wa ma so pe eni ti o ti ri je tele ti o ri je mo abi iwo na wa nile to nla kaka ki won na le je nkan Baba je o ti wo gbe sokan re iru information ti mo nfun yin lale oni bo ba mu tetere iru e oni tohun yo soro lati dide opolopo nkan na ni won na dawo le ti o so pupo dire ajo la re yo se ri baba si ri be ore wa koda o mo fe ko gbe igbese akin lale oni ko lohun oba mi si se lona ayo fun ko wo ko wa wa is 0x03379 3018 o na ni number mi to ba lohun ti mo lo fun yin teyin oka daada e pe number yen
2: egbo ikede ati oro amoran yi lori alaafia ara wa lati Lobsam Natural Health Concept alaafia alaafia kini tun alaafia gan eni to rile aye gbe pelu irorun ti ko si lo ninu inira abi di aisan alaafia leda to fe penile aye nilo laran to le ma alaafia jina seyan re o aye gbokun ara wa soke ironu abi aisan dede be awon je kan wa ti o wulo fago ara wa awon kan si je ko se ma je beere awon je to dara fun ojulo nitori ounje to dara fun taye o le je ma je le fun kainde ai beere taba idele iwosan atodo awon ile to lera ka to logun le se jamba fun ni se Eni keni to ba ti pe 45 years okay ni lati boju to le rara won ju igba ti won wa lodolo eni to loro sugbon ti o ni lera to pe ko dara o fun idani leko oro amoran ati ona abayo lori lera e kan si Lobsam Natural Health Concept 26 Ayegunle Street opposite High Court Akure Ondo State ero ibanisoro 0803817-7268 ile ise Lobsam Health Company loni etoju ara yi
3: bo ti wo ka pe laye to a pe lorun ju be lo
4: Ola se kede eto ayeye ese ku iya wa oninu re mama mama wa ati mama mama mama wa late madam sabaina fọlọrun so segi lo la ola o se bi omo ni apata eni to sun ninu oluwa lojo keta din logun osu keta 2026 leyin ti won ti lo odun meta din logorun 97 years loke ipe bi eto ayeye ese ku mama se lori o thursday ojo kokan la osu kefa 2026 lagbe oku gege lati general hospital ipe akoko wasile won iba fun isin aisun onigbagbo to ba di friday ojo keji la osu kefa eto isin se ku ati idupe ijade oku ma waye ninu ijo St. Michael Anglican Church iba ipe akoko ni kete leyin na ni ayeye igbalejo ati wejewe mu ijo eni omo sin awa soleka sori papa isere St. John's Primary School iba ipe akoko mama wa won late madam sabaina fọlọrun so segi lola ola o se bi omo afeyin sugbon jesu feyin ju wa lo e ma sun laye olugbala titi dojo ajinde ta pade ti pe ya oni simo honorable dr prince and mrs inyoton lukede loruko gbogbo ebi
5: asoro debi wariri omi bo loju awa
6: ekale gbogbo omo lorun oruko mi ni woli timothy adegori ola ti gbogbo eniyan mo si baba olowo iyanu akede oro igbalanki yin wi pe eka le ni bi gbogbo ti e tin gbo mi
7: iwọ taye n pọ loju ti n kan dori kodo fun ti gbogbo e wa polukuru musu mo lowo lowo dabi pe o le rona abayo tete dide fuya sare tete ma bo lodo baba olowo iyanu iyen ni olowo iyanu prayer center and physical healing nibi ti igbala iwosan idande ati itusile kuro lowo ila ilu aye ti duro je o ma wo ra re niran o olowo iyanu prayer center and physical healing wa ni oluwa gbọ temi quarters ilala obalogun off ifewara road ko sere ile ife alaye tabi ebe adura pe baba olowo iyanu sori awon ero banisoro won yi 08038709441 ati 08077909412 ni olowo iyanu prayer center and physical healing idandi re daju
0: eleye eko salafia ni gebron ona gbeyanju n darapo omo me wa to mi olayemi ajo se wa oni baje pelu ogun olohun dade okunrin agaga wa ta pe rawa lokunrin opa keta esa ko la fi npe ni lokunrin on to wa lowo eni ni won fi npe ni lokunrin ore wa ba ba si gbianju ati joko tetere o sese ka wa loju kan bi adagun odo fun ojo to pe eni ti reti aseyori ti o gbagbo ninu ise eni un na o le ga e ma je nton yin iru eni to won o le lowo bi eniyan ba n toro wo won nera so un lo fe kojo lati je nkan sa igba ta ba le sare gbianju ni ka gbianju ka ba won sa abi iru eni ti o ni gbagbo ninu are abo n to gbe dani iru oni ton won o le lowo e ma je atanra wa on to gbe dani bo ti wo kere moto bo ba ni gbagbo nu e ko le dowo ko le dola fun ni ore wa olorun tola oluwa femi awon na dara po omo mi lori facebook olomu to ba ti lose confidence ninu ara re ki loku iru eni ti subu ti o ko eko ninu asise abo ohun ti o gbe subu nigba koko iru oni ton o le lowo e ma je atanra wa nigba kugba to loye ba subu ohun to gbe o subu yi o je koko lati keko nu e nigba to fe ba ba opolopo eda soro bo ba niru e lowo o sele si mi mo igba ti ru e pada yoju bayi gan ni mo sese nitori o gbe o subu nigba koko o ni ikiyesi atokan si o tun pada subu nbe igba keta o tun subu nbe ke ri pe iru onitohun o ni la kaye to kun na ni ipo to wa bi odun meta sisinsin gbo mi dada ona to rin to foju si dada yi na ni bo ba paro wo re wa ko bo oni mimo lo o sese ko luwe wa ni di odo fi aimoye odun ko ma si ri nkan mu bo nbe ki lo tun kan gan tori akoko mi iya seun alasoju oni ti yin pelu ogu olohun baba olowo iyanu prayer center of physical healings baba e kale be na ni mo fi akoko yin na ki engineer olaiya ogunleye mr magic olowo e den kale oju oni ti yin fun gbogbo eda ti wo pe ah mo fe ran omo lo ilu oyinbo lati lo kawe ta si ni bayi jakule pade re ko number yi le agaga won to fe lo keko ni pin ni outside the country is 081 31 13 97 37 081 31 13 97 37 lister ni e olohun ba mi ran won lowo lati ran opolopo eda lowo mo n lo lale oni to ba lohun ti mo fun yin teyin okada de pe mi boda to ba joko tetere pe mi gba number kirin ajo aye re mi ko le yi pada gbogbo awon to ri loke yi won joko tetere ojo mejo loda ire ati alaafia ta fi fira wa nle la pada bara wa 080 33 79 30 18 ojo mejo loda

omo ya jowo ebiniza omo bibi inu baba omo ya jowo mo tun ti de lale toni olohun oba mi oba deda seda ibare lorun o se bi ose to koja re tata pinse lori eto ita si fun sodo olohun oba mi wipe a tun pada lose yi olohun oba mi adupe to so wa lo to so wa bo iba fun oni gbogbo gba ko si gbogbo ti me le aye pata ti oni tan atolowo to lowo ati talaka ti oni gbogbo un to mi ati ti omi laye bi ni o pada tan o tun kiyen ka le o sele alexafa na le to te ngbo yi nibi ti ojise olorun alaye ni ti fi ase oro tun aye eni se prophet dr alex romojowo jp ti gbogbo aye mo si sele alex ti ijo celestial church of christ calvary parish simi loluwa olokun agbaluko arigidi akoko e mo ba se ma seto yi lojo mejo mejo baba yo se be won o kokko salaye si nipa gbigbo mi si di radio won tun wa salaye nipa adura oro ola seri adura oro ola tan soro bayi awon to darapo madura oro ola yen yi pada tin baye tin won ni ti buruku si ti daada ogun aye won eleyun se be o nse ogun to gbo mi je loju won yi eleyun ti se be o ti kuro e ri afa to ijakule alakala aisan airomo bi aitegbe ikorira eleyun ti ku laye ti won se se wari dande tu sile igbega orire yo pada je titin nigbeyin oro ni ajo silu ebo eleyun yo dirorun ipo ayo tan le latojo to pe eleyun yo se be yo teyin lowo tawon eyan yo ma se be ton ma ba yin dupe lore kore lowo baba wipe baba e se awa ba awon eleyi dupe awon ti o wa sile ijosin e wa ma pe eyin ko le adupe fun e dupe fun olohun oba olohun ba lo lo pe o fun itoni ati adura number baba re 09028 242487

0: Jesu Kristi.
1: Mimo.
0: Michael Mimo.
1: Mimo.
0: Olorun alagbara julo.
1: Kabiyesi.
0: Ajuba re Oluwagba ijuba wa.
1: Amen.
0: So kale saarin wa loni.
1: Amen.
0: Gbogbo ita o se lenu ba wa se o.
1: Amen.
0: Gba koso.
1: Amen.
0: Gbogbo ile te tin gbo mi igbona ni wo be.
1: Amen.
0: Ikawo mori ifese jole ko ni wo be.
1: Amen.
0: Gbogbo eyin te nsa mi ni oruko Jesu won ni dajo ekun fun yin.
1: Amen.
0: Gbogbo to ni ra lowo lowo Olorun so di rorun.
1: Amen.
0: Aye o ni ba yin ja.
1: Amen.
0: Ona yin o ni daru.
1: Amen.
0: Gbogbo te n reti Olorun a se fun yin.
1: Amen.
0: Olorun a dun yin ninu.
1: Amen.
0: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa.
1: Amen. Amen. Amen ni oruko Jesu. Oda baba gege bi mo ti wi lowo obere mo pe salaye nipa omi si di radio e salaye nipa ti o waye nle josin lola ode e tu wa salaye nipa aworan.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Bi a tin se eto yi lowo lowo gege bi ase ati idari Olorun ati bi a ti ma se ni gbogbo gba ki gbogbo eda to wa labe omi to gbo mi lowo lowo ki won ma gbo mi si di radio won lati gba iyanu ti won nitori pe emi oluwa lo ni ki a ma se be pe ti a ba tin se be a ma ri iyanu a ma ri tusile a ma ri anu ogun ade ma se aiso ade ma jade gbogbo ogun ojo pipe lọlọrun lo a ma lo mi yi lati mu kuro ninu aye ori kankan PS tin pari eto na bi a tin gbo bi eto na tin pari a ni anfani lati mu omi na lati fi we abi lati fun molebi wa bakan na ni agbara olorun ni ola ni ago mewa ti si dago meji la ma seto kan ni ori ijowa atuyo ogo la npe nibe ni awon eyan tin tu ogo tutun yo ti o si tin dara fun won bi won ti yan lati orun wa won bere si tun lo bakan na ni ola ye bi eto na se nlo ani anfani lati gba number wa lowo awon osha tori nigbati ohun gbogbo ba pare awon ti o ba ni ori ofe lati ri wa ma lo number yen lati ri wa number yen la ma fi attend si oni kaluku lai ni seju saaju bi a si tin ri yin bayi gbogbo ohun ti e ba ba wa nipa agbara emi olorun honestly la ma so fun yin gbogbo ohun to ba wa iwo ko lo ma so pe nkan bayi ni mo ba wa o ta ba ti gbadura fun e pelu agbara a so gbogbo irin ajo e ati ona abayo a so fun ati nkan ti o ma se bákan náà olórí ọ̀fẹ́ láti mú fọ́tò mọ̀lẹ́bí tí wọ́n lórí ọ̀fẹ́ láti wá oní orí ọ̀fẹ́ láti mú àwọn fọ́tò wọ̀nyí wá láti wá fi gbàdúrà fọ́tò wọ̀nyí làwọn ènìyàn dáadáa àwọn abiyamọ gidi náà máa ń lò ní inú programu wa yẹn láti gbàdúrà fún àwọn mọ̀lẹ́bí wọn bó ṣe rí nìyà tọkùn.
1: ẹ ṣe bàbá ẹ fi ara balẹ̀ lálẹ́ ètò ní ẹ pé nọ́mbà yín fún ìtọ́ni àti àdúrà.
0: nọ́mbà wa ni 080-3524-8215 bákan náà 090-2824-2487 090-2824-2487
1: ẹ ṣe bàbá ẹ kúrùn látẹ̀ẹ̀kan o. Bàbá rè fún ìtọ́ni àti àdúrà bóyá bí bàbá ṣe pè é bóyá bàbá ti yára pè jù ẹjẹ́ sáré fi nọ́mbà yẹn léde kó tó di pé bàbá yóò fún wa lọ́rọ̀ ìmúlọ́kànlé fún tẹ́lẹ̀ tó ni. Nọ́mbà bàbá rè lẹ́ẹ̀kan sí 090-28-242487 090-28-242487 tàbí 080-3524-8215 080-3524-8215 Oda baba kitun ni oro itunu oro imulokanle te ni fun wa lale eto ni gege beti ma se losose.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Oro iyanju ti emi Olorun dari wa lati ba gbogbo eda eniyan so lale yi.
2: Our team for today program tonight.
0: O ni o ma pada tan.
1: O ma pada tan.
2: Is all we call the finish time.
0: O ma pada tan.
2: It's going to end.
0: O ma pada tan. Ko si ohun to ni bere ti o ni opin.
2: It's nothing that have the beginning and
0: ko si ohun ti a bere ti a ni pari e.
2: Nothing that we are not going to start with.
0: Ede ni ogon bere o tun ku nigba to ba ya.
2: Even though woman's died.
0: Ko si ohun to ni bere ti o kin lopin.
2: Nothing that don't begin that don't have an end.
0: Awa la wale aye mo ya ti a nse bi eni pe a o ni pada lo.
2: The one that we put live as if we are not going to die.
0: Awa la nse bo se wu abi eni pe a ni adari lati orun.
2: I'm looking as if that we don't have.
0: Awa la nse bi eni pe ko si eni to
2: doing it as if there is
0: no more.
2: It's going to finish.
0: Gbogbo to gbekale o ma pada tan.
2: Just things that
0: you

mo ti de baby mi ma para e mo ti de se mo ba yin daada eka lema eka leyin ore gbogbo eyin singles to n gbo mi lakoko ta wa yi e ku le o se mo pe status ti change ninu oshu kerin kan no ninu oshu keta o pe oshu keta on ni mo dagbere lori eto yi pe fun bi ose bi melo kan siwaju a ni seto nigba yen ko so ka lowo mi o so gbogbo eyin te respect mi gbogbo eyin te fun mi yi mi te ba ti fe pe mi ba e gboro ma fi respect die die si leyin ajaja awon eyan kan se ti eri bobo tan pe ni praise olagoke yen o wa ti kunle abodenrin awon mejeji mo ma ri si won lori eto yi se reyin singles I will not let you breed. Let the single breed. Nibo! Ko suri eto yi. Mo ma gbe egbona fun yin daada. Mo ma te ka bo yin loju daada. Mo ma se fun yin, mo ma pepe you. A fi single si to ba wa wedding mi loku. Iyen nikan lo le ko we ranse si mi pe ah Mr. Lani mo wa na, mo wa. Ma wa forgive eh. Min wili e je ki ma fi le dupe lowo yin gbogbo eyin fans mi o ma na bro gbogbo eyin te fe digbe gala ni e se mo dupe o thank you so very much e seun e ku adu ti mi gbogbo eyin te je koju ti mi e se mo dupe thank you so much awon eyan kan mo kan dede ra awon eyan kan na ni lati owo Mr. Alani e ku rire o e gba lati okiti pupa ni Mr. Alani kini kan the question is bawo lawon eyan kan se mo venue praise tori titi di in fact even after ko si bi kankan ti mo te ko venue o de ni di abajo sugbe yen fans mi wa wa debe e ba de lu dan re e se mo dupe o thank you so much e se mi o kan le ma mention oruko ni mo dupe lowo yin oju ni ti yin a ti pada de gbogbo eyin te pe Mr. Alani ki lo de ati miss yin radio boyfriend yin ti bale pepe mo bale pepe mo ri loodu aha mo ra won comment kan ni Facebook mo de rerin eyin te ri wa wo live on Facebook lale yen ma binu Facebook bada suka bagi won ti won gbe wa sori kina ma npe sanction kan ni yen yes a 1 month sanction tori pa a se nkan kekere kan ti o de la won ni dariji won la le se live video until to su yi ba pari o tumo si pe to ba do su to nbo yi a ma lori ofe lati pada se live baba se nse TikTok la mama se Facebook bayi so but for today e ma binu e dariji radio boyfriend yin a ni go live e je ka ma se lori terrestrial bayi awon comment kan lori post ti mo post la ro oba Lucy Benjamin ile san mi o ni dariji yin sa won ni yes so you are welcome back from your ever prolonged honeymoon kilode Rosemary J. Dabilola you don't finish your honeymoon so quick ja ba pe le kini yawo je ebi o pa yawo eni ogun akere le se yin fun mi honeymoon don't finish Amusan Samuel, you are welcome back on board Okoyawo. Ologun Leko Temidayo, I think you are no longer doing the program anymore after you weeded. Kilo njebe. Akwa Abila Shiwa. Oluwa Leye Esther Blessing, Oni finally Okwe O. Mewili.
gbogbo eyin daddies and mommy se mo ba yin dada e ku le o e ku le o e ku le o.

0: Hello, somebody a call leo.
1: Ala ni mo pani na.
0: Shala afi ale wa.
1: Ala ti ana.
0: O to jo mi lo kan. Se ti pe wole sori eto yi ri.
1: Da.
0: Dada.
1: Mo ti pe die mi ti pe.
0: Se ti mari.
1: Da.
0: Mo mi nko.
1: O wa ni bayi.
0: O wa be yen, gbe funfun won.
2: Ala ni ma pamina.
0: Iwo ni ko ma pa re mo mi salafi ale wa.
2: Ala fi mo ra mo.
0: E pele.
2: Yes sir.
0: Se ti goke dan re.
2: Kile
0: sir. Se ti goke dan re la le yi.
2: Ah.
0: Okay, e bo possible right?
2: Pe.
0: Oruko won daddy ma n pe yin.
2: Oni.
0: Oruko won leyin na ma n pe won.
2: Ife
0: aye mi. Ife aye mi. Why te fi choose lati ma pe won ni oni ni ife aye mi? Okay. Ojo wo le ti serun wale last ti daddy fowo pa ile ori yin.
2: Ka se la na
0: so. E se serun yin la na abi?
2: Nene.
0: O ye gbe fun daddy.
1: Anuva.
0: Shala fi ale wa sa.
1: Ala fi ale
0: wa. Yeah, mo fe bi is there something? Te ti ma fe ki mommy se fun yin tipe sugbon won ko bi ara si.
1: Bene.
0: Kini e? E soro papa.
1: Kini e mami?
0: Kini e? E. Efe la... Efe la... Se efe la pio pio ni, abe efe bosan seri?
1: Abe bosan seri.
0: Efe bosan seri?
1: Yeah.
0: Efe fo yen se la speka. Se ori bed le waboli aga?
1: Ori bedi.
0: O ya ifun mommy ni fun. Hello mommy.
2: Hello sir.
0: Yeah, on lori bed le wa bi.
2: Lenta.
0: Oni apa inu yara nu le wa.
2: Lenta.
0: E kan ba mi arrange ara yin dada sori papa yen. Daddy.
2: If you arrange.
0: Daddy.
1: Sir.
0: Bikini ni mommy wo lonjare abon roro.
1: Underwear.
0: Yeah. Shanti mufu yen dani.
1: Nah.
0: Oya ekan. E ma kan Jesu ma gbelebu sugbe ba mi position owo yen bi gba te ba fe kan Jesu ma gbelebu. E ti se be.
1: Nah.
0: Okay. E ma ri se mo ibepe o ma ni ori abi e ma ri ori ibepe yen.
1: Nah.
0: E like e.
1: Nah.
0: E koko fowo to pe afa. Eh, she dada.
1: Apa.
0: Oh ya, e fi osan yen dara to ba wu yin tori nkan te le fe niyan.
1: Okay.
0: E fi dara to ba wu yin bayi.
1: Yes, sir.
0: Mi o gbo nkan kan. Sokan yin ti n balẹ. E ma da leru, ki lo se mommy bayi. Se mommy lo da. Ki lo sele?
2: Ayo ni, sir.
0: Ayo ni.
2: Bene.
0: Ki lo wa de ti voice yin crack?
2: Lensa.
0: Ki lo ti voice yin crack? She ti stop won ni.
2: Ah,
0: sir. E ma stop won, e je kan continue ba yen o daaro o. Enu ti o ba ti le soro, o lo se re le se. So nkan to ba fe, o simple. 0816251-9991. Ojo opo to wole sapa bi niyan.

0: okay e je ka ma se bi eleyi ko le ba rogbo ko le ba rorun se mo pe ala koko to po lori eto yi so ani lati ma prepare ara wa sile daada against next week gbogbo eyin ti e ba fe ka ba yin je ise lori eto live and direct please send me a text message earlier before kato di program boya ta ba je ko jori program o ma le rorun fun wa and I want nkan ti mo ma fe pe ka ma concentrate le lori maybe you want to appreciate your love and you want a kind of shout out to her or him on the show. Emi ba yan pranking yan, mi pranking yan mo binu. Mo fe mo boyo ni fe mi abi ko ni fe emi ise. Eji ore mi, omo iya mi tin se lapa abe yen. E je ko won mo se ni apa abe un ti e. Romance and love on lo wa lori program ti bi bayi. E fi le si bi. So, ka to dori eto. To ba de je pe se le mo pe o ke fe ka ba yin pe ololufe yin te se. Ifa to le je grammar le se de fe ka ba yin ba won soro o le je daddy o le je mommy e de fe ka ba yin be won or you want to say some things to them live on the show you can call me sorry e ti le send the message yen far before ka to dori program ma de ti record e sile pe okay fine a fe pe awon ba fe pe awon ba fe pe awon ba awon to ba ti gbe na ni a ba soro o ma lo je pe ori program lati ma message yi ti po ju bayi mi o mo bi mo se fe ka mo gan eba mi ki yawo mi pe mo fe gidi GSM. Hello, good evening. We that are single, we pray for good man and good relationship too. May Almighty God. Oluwa Bukola lagbara Olorun lo se tin yin na. Olorun to se tawon kan yo se tin yin na. Mo n bo wa.
1: Honorable Mr. Yi ti o gbogbo yara bi asa o rorun lati padanu ajose re pelu awon eniyan to se pataki si o idire ti trophy laga se se agbekale eto asopo fun awon honorable sawari awon honorable se lojobo Thursday o je ami fara energy ipe lati jo gbe trophy premium laga kan soke kasi se pekin re ki ara wa lekan si nitori laarin gbogbo re awon honorable sa ma duro gbon leyin ara wa sawari awon honorable se lojobo Thursday ose yi trophy premium laga oti ti apon fun awon akoko owo ki se fun en ti ko ti pe odun meji dilogun o
0: eja ma lo le die die mi wili mo ni moran kan abi meje fun awon obinrin o ejo eyin alara wa eyin obinrin mi o mo nkan to ma nfa praise eyan to lohun ba ran lowo ke lo nse responsible single man yi na mo soro ngbawo mo ri mi o mo nkan to ma sa awon obirin tan ma ni alaafia tan tan ba ma wa wahala kakiri kenya de dede pinu pe mo fe investigate oko mi mo fe wa die o wa sun to wa gba phone e o tu kilo wa anti nkan te fe ri yen ma ri o trust me e ma ri nkan te wa yen te ba ti wa ri e wa ma sunkan te ba ti wa sunkan tan ati yen ma break tati yin ba ti wa break e ma keru yen ma so pe fe jade ku nle oko te ba ti wa jade ku nle oko te wa ma bara yin loju titi nibi te tin rin kaakiri leyin igba yen e wa ma wo pe e ti e fe dawa married mami le ti wa ma le kaakiri it is better you stay in your husband's house and enjoy your peace there in as much okunrin yen o ba ti gbo soke na to n fun o lo nje lasiko o fun o lo nje nu o tun fun ni ti sale dààmú ẹ kò wàhálà ẹ àǹtí mi mọ̀ fúnra rẹ ń ṣòro mo ti ẹ̀ dààmú ara rẹ láéláé mo rú ọ̀rẹ́ tó máa sọ̀rọ̀ ẹ fún má sọ̀rọ̀ ọkọ ẹ fún ọ̀rẹ́kọ̀rẹ́ kankan torí ó lè gbà ó mọ̀ràn tí ó lé ọkọ ńlé ọkọ ẹni tó fẹ́ ṣàlàyé ara ẹ fún gan ni happy o ṣùgbọ́n kò ní sọ fún ọbẹ̀ ẹ jẹ́ mọ́ lọ lé mi jàre ojú òpó tó lu jásọ́dọ̀ tèmi rèé bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ tàbí tẹ bá fẹ́ send text message ahead of next week ẹ mọ́ send ẹ lálẹ́ ẹ mọ́ send ẹ lọ́la ìyìn gbàgbé o. te ba fe send e je ko je bi Monday tabi ko je Sunday e de pe mi ke je ki mo pe eyin le send ko bye man okay no problem alright fun MC advertisement lori eto ya bibili ati be be lo 090 5710 9094 adiboye gala ni loruko temi nje o emi la lani ti o go eni to nbare ni ogbon o wo kembele n todu mole oko lomoge radio boyfriend yan re oluaye tonotono wa omo kan soso ti yan pe ni my children titi dojo mejo a ni jeun ti o te wa lorun o